0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin. Hindi mayabang. Ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad daw ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
0: The Music of Salvation.
3: You were the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: XFM. XFM.
3: The music of salvation.
4: You were the word at the beginning.
3: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
3: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Eksodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
0: The Music of Salvation.
3: You are the Word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.

0: sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
0: Kun, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta, kumusta ka mo mga kotoran sa sinigid nga gabi? Gabay nga yarak gid ka mo sa malipayon nga panglawas, kag puno sa mga pagpakamayo sa Ginoo sa sini nga adlaw. Gani aton gina-welcome ang tanan ginaton nga mga kaotoran, especially diri mismo sa siyudad sang Iloilo. Kumusta ka mo mga kaotoran? Kumusta ang inyong adlaw subong? Gabay nga napunan ka mo sang mga pagpakamayo sa Ginoo. Kag subong man no, enjoy sa inyong family no nga nangin kaupod, it because kay wala sing trabaho no mga kaotoran. Okay, kag ang aton nga mga kabinan man diri sa Panay Island no pagkadto sa halin sa pinakapunta dito sa Antique no. Actually may mga banwa pa man diri nga tupa sa punta. Pero ti, no, amo na siya ang daw medyo kilalagid nga banwa ang Antique, San Jose, no, mga kaotoran. Kag, ang iba na itong estasyon dira, no, basi ko naka-hook up man sila. Antique, Kalibo, Kagruhas, no, ati batiyon gid sa bilog nga panay ang aton nga tingog subong. Sige, so, sa sininga gabi, before kita magapadayon sa aton niya nga pag tuon sang pulong sa Ginoo, magapamati tadanay sa isa ka pinasahi nga ambahanon.

Magapangamoy din ay kita, mga kauturan. Amay namon nga balaan, ngayara ka sa kitasan sa mga langit, amon ikaw ginapaslamatan, ginadayaw sa sinigin nga kagabion. Imo naman kami gibalabot sa siningin oras nga sige hapon malipayon. Kasi nga tinion, kami naman magatuon sa imong mga pulong. Kami nagapangayon na tanan sa inyong kapatawaran sa amon mga sala sa buhat hukpulong kagunahuna. Subong man sa pinasaya ang imong Holy Spirit sa hapon among ginapangayo, nga mo ang maghatag sa amon sa inyong paghangop, kagkaalam nga langit nun. Agod ini nga mga pulong nga imo gihatag sa amon o kung ang amon karon mabatian. Ini maghatag sa amon sing kalipay, sa amon kabuhi kag hindi pagtuguti nga kami handom lamang sa kalibutanon nga mga butang, kundi ang amon handom ang langit nun nga puluyan nga imo ginaman sa amon. Agod nga kami magakabuhi na sing kabuhi nga wala sing katapusan. Ikaw magapakamayo sa imo makanakan karon na nagapamati sa ilang mga radio, subong man nagalive through Facebook. Ikaw man magaguide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong ayon sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Okay, sa liwat, good evening sa tanan naton nga mga kabiyanan. Kag welcome na sa aton nga palatuntunan, tinig na ang Reformasyon. No, kag aton ginatamyaw ang aton nga mga listeners sa ilang mga radio. No, nga nagapamati subong, mahinggap igit sa inyo dira. Subong man sa tanan nga mga driver naton dira, no, sa publiko kag pribado. No, mahinggap igit sa inyo halong sa pagbiyahe. Ang aton nga mga driver sa tricycle, tricycad, no, e-bike, no, maingabi dira sa inyong nagapamati sa aton karon niya nga palatuntunan, tinig ng Reformasyon. Sige, kag aton man ginatamyaw ang mga nagapanihapon subong, no, sa mga nagapanihapon, maayo lang ang pagpanihapon ninyo dira. Kag subong man sa mga nagaluto pa sila nga mga panihaponon, no, maayo lang ang pagluto ninyo dira, no, makabin upod sa inyong panimalay. Sige, aton ginatamyaw ang aton nga mga kaabyanan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, no, aton ginatamyaw sila ni Brother Panoy Villadolid, no, may gabi dira sa Panoran, Lambunaw, Sister Jingjing, kag sigapon ba Sister Banji, Banjil Villena, no, may gabi dira sa inyo, dira gyapon sa Panoran, Lambunaw, kag sa imo panimalay, mga apo kag mga kaparantihan dira. Sige, kag subong man kay Brother Rick sa Dabas, gyapon may gabi dira Brother Rick, Sister Pinky, no, may nga pagpamati lang ninyo dira, kag kabalo ko nagapamati id kamo subong, no, enjoy, no, sa inyong pag sinalayo sa sininga gabi upod kay Brother Rex. Kung arada niyo mga kabataan kay Sister Stephanie, Sister Abigail, may gabi dira sa inyo. Sige. Hi Sister Kaning Sumiho Isma, no, may gabi man Sister Kaning upod sa pinilangga nga bana kag imo mga apo dira, kag sa imo nga mga kaparentihan dira, no, sa Barangay Lag-an, Kabatuan. Sige, kay Sister Marilo Sumiho Saragusa, no, may gabi man dira. Sister Magdalena Rabago, no, may gabi man dira sa inyo. Kag subong man kay Doc Crispin Hiko dira sa Uton, no, may gabi dira sa inyo. Kag Hiko family, no, God bless man dira sa inyo. Kag subong man kay Pastor Estrera, no, may gabi dira sa inyo. Kay Nanay, kag subong man kay Brother Joseph Estrera, Sister Lalay dira. Sige, kag subong man ala ni Sister Rachel Sanseda, no, may gabi dira sa inyo, Sanseda family, no, good evening, happy evening, kag God bless man dira sa inyo. Katuta dira sa Liganis, sa gyapon na itong natamya si Brother Ronel Olbido, ya pinilanggang asawa Sister Tuna, kag sa ilang mga kabataan, mga apo, no, may gabi dira sa inyo, Sister Julina Sunyo, no, kay Maria, kay Mary. Sige, kag subong man kay Sister Chi Faith, no, dira sa Haro, no, siyudad sang Iloilo. Kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening Sister Marilo, God bless man dira sa imong family, mailang pagpamati. No, kag subong man kay Doc Erwin Lapos, no, may gabi Lapos family. No, may gabi kagakon nga pinalangga nga asawa kag bata subong ato to sa ila. Sige, may ilang nga pagpamati ninyo dira.
kag subong man, no, kay Sister Lorena Biato Magahin, no, may gabi Sister Lorena, no, may lang pagpamati dira. Kag subong man, no, dito sa Dumangas, ilan ni Brother Paul Dumagit, Sister Marian Dumagit, no, may gabi dira sa inyo, Sister Mariville, kag kay Brother John Sumugat, no, good evening, kumusta Brother John? I hope ngayara ka sa maing panglawas upod sa imo pinalangga nga asawa kag bata. Sige, kag sa sining gabi, live nyo nga makita nyo kubos nga lagad sa Japon sa aton nga estasyon, XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. No, pwede ka mo maka-follow, like, and share. Aron nga magdamo kita sa sining nga gabi at the same time kung i-follow ninyo, updated ka mo sa tanan nga mga impormasyon. No, especially sa pagturlo si kayong lawas kung anong dapat natun kaunon, agod nga ma-avoid kita sa mga balatian. Okay? Kag tumargit kita sa aton nga mga food supplement, no, like sa Santon plus coffee, no, nami gidi na mga kauturan, Santon plus gold, no, nga mga food supplement para layo ta sa mga balatian. At the same time kung may balatian kita, oh, like sa mga bukol-bukol na baong, bakal gid kamo sa Santon plus gold mga kauturan, agod nga madula ina inyong mga bukol dira, no, matuno na mga sis dira, no, madula dira mga kaabyanan, no, kag sa aton yung vitamin C, no, makauturan, bakal kamo kaagod nga mapag-on ang aton nga immune system. Sige, so sa sininga gabi, no, mayara nga mga kauturan naka-live dire sa aton yung account, no, si Brother Evan Moico, no, good evening Brother Hedrin, yes, good evening, no, patamyaw kay Maxwell, no, Moico, at sige sa imurgurani nga pinalangga nga asawa, sige, so salamat, no, sa inyo Brother Evan Moico, paniyong, kumusta ka mo dira, no, kumusta si tatay kag si nanay, sila ni Aiden, kag si Emiros, no, I miss you all, no, gusto ko nga maka-istoryahanay naman kita, makabanding kita, pero ti, no, ang aton yang panahon daw hindi pagit anay magtugo-tugod kay arita diri sa Tabok, no, kag sako man kita sa Bulaton sa Ginoo. Sige, palayon lang kamo sa pag-alagad sa Ginoo, at the same time kung ano ang aton inyo natun-an, ikabuhi lang gid, no, kay ti amo malang na importante dira, eh, kay hukman man ta sa Ginoo, Brother Panyong, sa aton nga nahibaluan nga kamatuoran. Okay? So, I hope nga di aton pagbuyan ng kamatuoran. Suno sa Revelation 3 verse 10 to 11. No, huktanta maayo ang kamatuoran nga aton na angkon nga wala sing makaagaw. Okay? Kay ang panulay, grabe, no? Mga agaw gina siya. No, sa iluhon niya ang aton nga natunaan nga sakto, tunluan ta sang sala. So, amon ang budlay, no, mga kauturan subong. Kaya panulay, grabe gid ang ilayang pagpaninguha. Okay, so sa tanan nga mga listeners, no, ang masiling lang nakon, salamat gid sa inyong always nga pagsubaybay, no, sa aton nga programa Tinig ng Reformasyon. So sa sininga gabi makauturan, padayon kita sa pagtuon, no, manungod sang pulong sa Ginoo. Actually sa Bible, sa Revelation 21 makauturan, ara lang dira ang gi-emphasize kung ano ang aton balay dito sa langit mga kauturan. O ara dira daugin summarize lang niya dira mga kauturan, pero sa sininga gabi tun-an naton ang explanation gid sa Biblia paagi sa spirit of prophecy kung ano katahom ang langit. So ginpakita sa palanaon kay John Liberator kung ano ang langit mga kauturan, kagsunod dira sa Revelation 21 verse 23, no, bisan pa dito sa langit mo kung sa aton balay nga gitawag New Jerusalem, siling niya dire indi na kinahanglan ang adlaw kag ang bulan sa sina nga syudad tungod kay ang gahom sang Dios nagasilak dito kag ang kordero amo ang iyasuga. So botsing ganon makauturan sa langit ang aton balay dito nunid na sang kurente. Wala na ta sang paligban dito nga every month, no, nga balayran mga kaabyanan nga man. Kay ang gahom sang Dios ang iya himaya amo na ina ang suga didto nagasilak ina mga kauturan. Di kay ang aton balay didto lunsay man Bulawan, no, pag igo sang himaya sa Dios sa sinang aton balay didto, no, nagadugang o ko nagasiga pagid mga kaabyanan. O amo na ang nakanami didto, no, plus ang mga kordero, meaning mga kordero, mga linuwas
ikaw kag ako ina makauturan. De kay ikaw dito, no may ara man nga crown nga gold, no mga kaabyanan, ti nagabanaag ina, no mga kaabyanan ang imo yang kuruna nga bulawan mga kauturan. So muna ang nakanami kung makapalangit na kita mga kaabyanan. So ang question lang dira, ayhan makapalangit kita? Ayhan ready kita makapalangit mga kauturan? Amo na ang mga pamangkot mga kauturan nga dako sa aton nga kabuhi. So amo na nga subong, kinahanglan aton nga magmatutom sa Ginoo. Kinahanglan kita nga mag-obey sa iya nga mga kasuguan. Now, dire sa Espiritu sa Tagna, sa libro sang Last Days Events mga kaabyanan, ari di ginpatpat mga kauturan ang aton balay dito sa langit. Sa time ni Jesus Christ, ang diri pa siya sa kalibutan upod sa mga apostoles, no? Sa dira nga nabanaw na si Kristo, sa likod sa wala na sing paglaom sa ila tungod kinapatay ng ila yung leader o kon ang ilang master nga mo si Jesus Kristo, pero kay nabanaw man mga kaabyanan. So ang Ginoo nagpasalig sa ila nga ang balay nga akong ginaman sa inyo, inyo ina mapanubli sa ulihi nga mga panag-on. Oo. So muna makauturan nga ini nga balay hindi lang sa ila nga mga apostoles kundi sa aton man karon nga mga henerasyon. Lamang kon kita mangin kaangay man sa mga apostoles nga nagatuo kag nagahimo sa bulaton sa Ginoo. Now siling nga dire sa 3SP 262, no, ginsulat sa 18:78. Silindri ang langit hindi na mangin isa kaduog nga wala sing dulunan kag hindi mahangpan nga kalaparan. Grabe no, lapad-lapad diri ang langit. So ito siyempre makutunan wala dito sang dagat, no, mga kauturan. Diri sa aton sa kalibutan mas lapad ang dagat kaysa duta, no? So grabe. So gipakita ini makauturan sa aton yang propeta nga amuna kanami ang langit. Kaya ano pagid? Nga napuno sang indi mauyatan nga mga espiritu. Grabe no, may mga tao to pero di mauyatan ang ila espiritu. No, daw ga linutaw lang sala dito. So amuna magali makabiyanan dito ang langit. Karon ila na nga ginatulok ini subong nga ila puluyan sa palaaboton. Diin ang mga mansion ginhanda para sa ila sang ila mahigugmaon nga manluluwas. Amo na mga kauturan, may gipreparar na sa ila, no? Bisan pa sa mga nagkalamatay nga mga tao pero nagkabuhi sa prinsipyo sa Ginoo, may ara sila dito gin aman, may ara gin plastar na sa Ginoo nga puloyan mga kaabyanan. Okay, ano pagid silandere ang kahadlok sa paghimo nga ang palaabuton nga panublion magpahayag nga tama ka material nagtuytoy sa madamo sa paghimo sang espirituhanon sa amugid nga mga kamatuoran nga nagatuytoy sa aton sa pagtulok sa ila subong nga aton puluyan, no? Si Kristo nagpasalig sa iya mga gintutunan nga magalakat siya sa pag-aman sing mga hulot para sa ila balay nga iya amay. So amuna mga kauturan, subong di kita dapat magkabalaka, di kita magkalisang, di kita magkahadlok, no mga kauturan. Kung tunaan nyo dira ang dyan mga kauturan, silindra dili kamo magkabalaka kay ako magakadto sa amay, magaaman sindog kag magabalik ako liwat kag kuhaom ko kamo upod na kamo sa akon kundi ako didto man kamo. Amo nang pasalig sa Ginoo makuturan sa imo kag nakon. So amo nang subong aton giting huaon ng aton kabuhi nga ara kita sa Ginoo, no, nagasunod kita sa iya mga kasuguan. Ano pagin sila niya dire sa duta nga bag-o ang mga tinubos nagapakigbahin sa mga hilikuton kag kalingawan nga makadala sang kalipay kay Adan kag kay Eva sa ginsuguran ang kabuhi sa Eden
maga paga kabuhian ang kabuhi sa talamnan kag sa latagon. But sing ganon makauturan sa times ang aton ginikan ang yasidan kag si Eva, oh, kung ikaw kag ako paladon, paladon, but sing ganon daw, kung gali niyo, no, suritehon, nga makapalangit, actually makauturan, dili ni sila nga tiyamba-tiyamba ang palangit, mga kauturan, kundi isa ka planado, no, planado, oh, nga mo sila nga planado, kay imo ginahandom, imo ginaplanuhan kung paano ka makakadto sa langit, mga kaabyanan. Tiyang Ginoo, kung nagaplano ka, although kita makasasala, pero kay nagaplano ka, nagahandom ka nga makapalangit agid, amo na imong perminte gina pangunahuna, mga kaabyanan, ti siyempre maghimo ka maayo eh. Maghimo ka sang mga butang nga makapahalipay sa Ginoo, mga kaabyanan. Kaya nga man imo ginandom ang langit eh. Pero kung ginandom mo ang kalibutan, unod nun, ate, wala agid. Hindi magsilbi na sa Ginoo makauturan. No? Ang musiling ka unod nun, kalibutan nun, tiyan mo na ang paghimo sa mga butanga supak sa kabubuton sa Ginoo. No? Like example, unod nun, no? May asawa ka na, mangita ka pa iban asawa, no? Mang sideline ka pa da, tiyan unod nun na makauturan, hindi na pwede. No? Labi na subong ang kalibutan, terrible, mga kaabyanan. Oo. Ambot, inyo na notaran, no? Ang unod nun, babae sa babae para lang maghimo unod nun. Lalaki sa lalaki, unod nun, mga kaabyanan. Oo, amo na. So, dili na uyon sa kabubuton si Ginoo. Dili na kakanto sa langit nga mga gawi, no, mga kaabyanan. May asawa ka na, mangita ka madiman asawa, hindi man pwede. No, adultery, ina, aran na sa napulo kasugo. Amo na nga, dili gid pwede makapalangit ang iya sa kalibutan nga mga tinutuyo. Now, ano pa gid? Sinindri, hindi masaysay nga himaya. Okay, ipakita gihapon dito gali kay Sister Ellen White kung ano ang langit, mga kaabyanan. Sinindri, nakita ko ang hindi malabuan nga mga katahom kag himaya ni Jesus. Ang iya naong labi pa kasilaw kaysa adlaw. Terrible, no? Amun agali dito ang Diyos, ang iya nga kasanag, silaw pa kaysa adlaw. O kung sa udtong tutok, no? Sindri, ang iya bayo labi pa kaputi kag sa pinakaba puti nga puti. Ag imagine kung puti makuto naton makita diri pero pinakaputi pagid kag pinakaputi pagid, mga kaabyanan, ang iya nga bayo, meaning grabe, no, perfect, no. Paano, no? Sindri, paano ako, no, makasaysay sa inyo ang mga himaya sang langit kag ang matahom nga mga munugtunda nga nagaamba kag nagakuting-kuting sang ila mga arpa nga may napulo ka mga kwerdas. Ang ubra gali sa mga munugtunda ditong kuran, sige lang kanta, no, upod sang mga instrument, no, dire sila dire arpa nga napulo ka kwerdas, no, nagimpakita, mga kaabyanan, meaning to say ang Dios, no, ginadayo perminte sa mga anghel dito sa langit, mga kauturan. Oo, amo nagali ang ila trabaho dito, no? Sa paghimaya lang sa manunuga, mga kauturan. Ti isubong makauturan kung atong tulupang doon. Kita tinugas ang Dios, no? Kumusta makauturan? Aton anay ginahimaya ang Ginoo? Amo na minsay sa Revelation 14 verse 6 up to 7, mga kauturan, nga dapat hatagan ta Ginoo sang himaya. Ano ba't sing ganun himaya? Dito sa langit, literal nga nagakanta sila dito, mga kaabyanan, ining mga anghel. Pero diri sa aton, ang itawag sa Revelation 14 verse 7, fear God and give glory to Him. Anong ba't sing ganun dira gali? Ang pagsunod sa mga reformasyon nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Agod, mahimaya na aton ang Ginoo. Te, ang ining reformasyon makauturan, number one sini, amo ang Sabat. Sabat reform. Dapat reformahon ta ang Sabado agod nga

Siyempre, magpag-on ka, ha? Magmaayo ka. Kaya nga naman, ang imo ginakaon is utan, prutas, kag mga liso-liso. Wala sang kolesterol, mga kauturan. Oo. So, kung ato na-discussan, malawig-lawig ina siya. Pero isa na siya nga makahatag himaya sa ginoongaman. Anong gusto sa ginoong kaunong tana? Kay kita mukadto na sa langit, dili gusto ang ginoong ang imo dugo, may mga lakot nga iya sa karne. Tika yung karne subong di naman safety. Oh, di na safety, bisil na paisda gani, di na safety nga aman. Ano ang dagat subong? Ha? Ano ang dagat? Grabe na kahigko mga kaabyanan. Di siyempre, ang nagkakaboy sa dagat, di man sila nagkakaboy sa tubig. Ginadi man sila kakuha pagkaon nila. Di kung higko ng dagat, kaonon sa isda ang mga yara sa higko, dakpon man sa tao ang isda, kaonon man sa tao, di nagkanto ang ila higko sa aton man mga kabinan. Amo na nga subong, mga kauturan, para mahimaya ang Ginoo, aton tinluan ang aton nga lawas. Tinluan taton dugo, siling sa iba ng pagtuo nila kung magpagawa ka na, pasensya sa nagkakaon. Kung makapagawa ka na sa imo higko, amo lang itong higko ang ginatawag. No, mga kauturan, sa rason ba lang na ay mga ginatawag nga cancer of the blood, no? Mga leukemia. Nga aman, tungod na sa ginakaon ka ginainom, mga kaabyanan, no? Amo na gusto sa Ginoo, ang iya katawhan, antes sila makapalangit, tudluan danay sa pagkaon sang original nga pagkaon. Te, kung di ka gusto magpalangit, te, kala, sige, kaon ka sang mga pagkaon nga unod nun. Nga mo ng Levitico 11. Okay? Ang iban, gastan sa Levitico 11. Aliway, tamahimo, dira, kung amo mang gina. No, ang ilang atinindogan. Kahit pag-abot sa tinion, hukman man ta sa Ginoo, depende na ina, mga kaabyanan. Okay? Kung pasakaon ta sa Ginoo sa langit o kung hindi. Pero ang instruction, gibili niya subong sa aton. Okay? Now, padayon kita sa pagbasa, mga kauturan. No, grabe dito ang ilang ubra, no, sa mga anghel sa langit. Ang ila ginadayaw, amo lamang perminti ang Dios. Silang dire, wala sing pululungon nga magamit ko sa pagsaysay sang matahong nga mga butang nga nakita ko dito. Grabe, gindala man gud abi si Sister Ellen White. Gindala siya dito sa langit ang iya nga espiritu. Oo, gindala siya dito, gipakita sa iya kung ano katahom ang langit, makuturan sa rason nga kung kita magtuo sa sining iya mga dinalan, malipay ka, may inspirasyon ka nga magtutom sa pag-alagad si Ginoo, kay imo makita ang iya nga mga nakitaan dito sa langit, mga kauturan, kay gibilin iniya sa aton bilang mga Seventh-day Adventist Church. Okay? So kung di tamo to, kay Sir Ellen White, mostly ang mga Seventh-day Adventist Church, itawag na to niya nga korpo subong, mga kaabyanan, at iwala ka ginsang ginaasahan nga makapalangit kay kung ano ang langit katahong, mga kauturan. Nga man gawin ka nagabasa eh. Wala ka nagapati, wala man ginatudlo. Now, sa aton din ginatudlo na ang Bible and Spirit of Prophecy kinahanglan tun-an kagbasahon ina mga kabinan. Kagpatihan. Okay? Ano pa, kid? Kung makahambal lang ako sa halambalanon sang kanaan, masugid ko kuntani ang bisan dutay lang kahimayaan sinang labing maayo nga duta. Tigaling kay ti si ini si Sister Ellen White, no, ti ara na siya sa bagong henerasyon, no, pero gin-mention dili kanan-on. So ang kanaan sa una ginsaad sa Ginoo sa mga Israel, no, wala man gani kasulod tong mga Israel noon sa kanaan nga aman ti kay mga unbelief man, no, mga supakiro, mga kumuran, mga kabinan. Ti amo man isubong kung magtuon ka sa topic reformasyon, magtuon ka sa pulong sa Ginoo, damo magkumod-kumod. Musiling, gabi din na kay stricto nga pagtudlo yaman, kay ang langit ya, gugma na ya. No, yes, gugma. Pero mga kauturan, kaya ng gugma ginatawag, nagapakita sa pagtuman. Kung ay gugma ta sa Ginoo, tumanong tayo sugo, suno sa John 14:15. So, amo na yung makuturan, hindi masaysay ang katahom sa langit, mga kaabyanan. Ano pagid? Ang mga pululungon, hindi takos sa pagsaysay sang langit. Samtang

0: nagapababaw, nagapaibabaw ang talananawon sa tubangan akon, no? Na hayanghag ako sa dakong katingala. Nadala ako sa indi masaysay nga katahom kag kahalangdon nga kahimayaan. Ginbutang ako o ginbutang ko ang akon isu inugsulat upod sang pag-asambit o daw anong gugma. Amuning hambal dito, no, sa ginpakita kay Sister Ellen White. Anong makatilingala nga gugma ang pinakamataas nga mga pululungon, no? Mapasawan sa pagsaysay sining kahimayaan sang langit ukon sa di matupngan nga kadalumon sang paghigugma sang manluluwas. Terrible mga kauturan. Di masaysay nga katahom sa langit mga kaabyanan. Ti subong ang aton makita karon, like subong sa aton nga PowerPoint, no? Daw amo lang na mga kaabyanan, gin-drawing-drawing lang na mga kauturan. Pero, no? Ang aton ginpatihan nga propeta mga kaabyanan, siya gid ginbalitbit sang Dios ang iya lawas dito kag ipakita kung ano katahom ang langit mga kaabyanan. Oo? So muna nga kita nga mga katawhan sang Dios, hindi kita magpaminsar sang dutanon. Kundi ang aton paminsaron ang langit mga kaabyanan nga tama katahom nga amuna na ang imo puloy-an kung ikaw maluwas na mga kaabyanan. Subong, no? Gusto sa Ginoo maluwas kita. Ano nga gusto sa Ginoo nga maluwas kita? Maluwas sa sala. Ang pag-insindi sa iban, luwas na daw sila. No, nga ari pa sila sa kalibutan. No. Ha? Luwas ta sa sala kun, ha? Kun kita maghinulsol sang aton mga sala. Dira ta maluwas mga kaabyanan. Pero sila nga naluwas ka na, masiling sa iban, luwas ka na kung magtuo kay Kristo? No. Ang maluwas ka tinuod, ato ka na sa langit, mga kaabinan. Kagdi na ka makahimo sing sala. Subong, giluwas kita, paagi sa aton mga sala. So meaning, dapat maginulsol kita, kag talikdan ta na ang sala. Dira ka maluwas, mga kaabinan. Pero di po siguro nga luwas ka na, kagdi ka na maagi ka matayo? No. Tanan kita kung dili pa mabalik ang Ginoo, mapatay kita, mga kaabinan. Pero pagbalik sa Ginoo, kung ikaw nagkabuhi, banahon ka, kag islan ka na sang lawas, nga di na mamalat yun. Suno sa unang Korinto 15:51, ati dira na makautor masugod ang ginatawag everlasting life. Now, padayon kita mga kaabyanan, no? Bisan pa ang ginatawag nga kasapaan, kabukiran, kagkakahuyan, gipakita sa Ginoo sa kay Sister Ellen White. Silinga dire sa US 22 paragraph 23. Silinga dire. Dire na mo nakita ang kahoy sang kabuhi kag ang lingkuran nga harianon sang Dios. Gikan sa lingkuran nagailig ang putli nga tubig sang kabuhi. Grabe no, no, kung makita dire sa PowerPoint naton sakto man no, mayari man dito gipakita. Sa silinga dire sa masika pangpang sang suba, yara ang sanga sang kahoy nga lunsay bugos kag nagasinag nga bulawan. No, grabe no gipakita ang kahoy pati daw kaangay sa bulawan. Sang una ko nga pagkakita, nagunahon na ako nga may duha ka puno sang kahoy. So amo niya pagtan-aw, abi niya may ara gid duha ka klase nga kahoy, no? Gintan-aw ko liwan kag ako nakita nga nagsinugpunay sa ukbong ang isa ka kahoy, no? Amuyad to ang kahoy sang kabuhi sa masig kapangpang sang suba sang kabuhi. Nagadungog, no? Nagadugok ang ila mga sanga sa duog nga amo nahamtangan kag mahimayaon ang iya mga bunga. Subong bala nga ginsimbog ang bulawan kag ang pilak. Imagine mga kauturan, ha? aton makita lang sa Biblia nga ang kahoy dito, sitawag nga kabuhi, kahoy sa the tree of life, no, dito sa kilid sang suba, amula na gi-direct sa Bible mga kauturan, no? Pero gali makabinan, isa lang gid siya kapuno, pero nagatabuay ang ila mga sanga mga kabinan. Oo, at the same time ang nakanami diri mga kauturan, no? Kay ang bunga gali sa the tree of life, ginpakita diri nga ang ila bunga kaangay sa isa ka bulawan mga kaabinan, no? Ukon pilak nga nagaidlap mga kaabinan. Imagine, ha? Kag ini nga kahoy makuturan, kada bulan nagapamunga sang dusi ka klase nga mga bunga mga kauturan. Imagine diin kana, no? Subong kung wala ka kwarta di ka kabakal grapes, di ka kabakal orange, apple. Kis ako makabakal ka man, no? Kung palaron ang imo bakal nga orange last ay pa. No magutong ang apple nga baklon mo, kung palaron mabaklan mo man, inang daw algodon kaunon. Oh, di ba mga kabinan, katry ka mo sina? Oo. Pero mga kabinan, kung maluwas kita, kung arat na ta sa langit, mga kabinan, ining ginsulat diri makatong sigurado gid. Mahikap tani kag matan-aw tani kag mismo kita dira na gid magapuyo makaturan. Te, ano inyo plano? Ano inyo handom? Ha? Palangita? Ayo palangita mga kauturan. Lamang, amo lang gina. Aton dawaton ang mga instruction sa Ginoo. Oh, mga kauturan. Kay basi nagunauna ta nga okay man lang kung di ko makapalangit basta kay amo na na magaboy ko subong, magmanggaranon ko. Enjoy na ko. Mga kauturan, yes. Pero ang sakit diri, ang malas diri, once nga, imol ka man, manggaranon ka man, pero wala ka nagkabuhi kay Kristo, delikado kay banhawon ka. Pagtapos mo banhaw, ha, kay wala ka nagkabuhi kay Kristo, dito ka igatong sa impirno. Amo nang malas, mga kaabyunan. Pero bisan pa, amo nang nami diri, bisan pa pigado ka, or manggaranon ka man, pero gaalagad ka sa Ginoo, nagasunod ka sa iyang mga palatukuran, di kung mapatay ka man, ang nami dira, kay banhaon ka, dalon ka sa langit. Amo nang nami dira. Subong mga kauturan, gina-challenge kita. Labi na, kayari dita sa katapusan ng adlaw. Aton sundon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Aton tumanon ang iya mga sugo. Oo mga kauturan, especially, pangitaan nyo na ang adlaw nga ikapito nga amo ang adlaw sang Dios nga inugsimba. Oo, tanan makuturan. Kagtalik din na ang pagsimba sang mga Dios-Diosan. Kaya hindi ginginoo malipay sina kung tunanta ang iyang mga pulong, mga kauturan. At the same time, ang aton himuon, lipayon ta ang Ginoo sa aton ginakaon kag ginainom. Bisan pa sa aton pamisti. Amo na mga kauturan, okay? Para ang Ginoo malipay. At the same time, kung amo na imong ginahimo, ang imong ngalan ginalista dito sa Book of Remembrance kag Book of Life. No mga kauturan, pagbalik sa Ginoo, sigurado palangit ikaw, palangit kita tanan mga kauturan. Kun kita nagakabuhi dira kay Kristo. Now, padayon kita, amo na ipakita dito sa langit, no? Ang kasanag o kung ang katahom, no, sang langit, grabe, no, mga kauturan, kagmay prutas dito nga ang iya bunga kaangay sa mga bulawan o kung mga pilak, no, grabe mga kauturan. Pero grabe, no, ano ayhan katamis, ano ayhan ang sabor mga kauturan, amuning gusto natin matilawan, no, mga kabinan nga prutas. Kay sunod di sa Biblia, ang prutas amun atong kalanon kag ang iya dahon bulong pagid sa tanan nga mga tao nga ato dito sa langit mga kabin. Grabe, no? So muna siling ko sa akong kagulingon, bow, gusto gid ako makapuyo dira. Amo na mga kauturan, paninguha nga makaalagad sa Ginoo. Now, anong pagid ang ipakita dito, no, kay Sister Elaine White? Ang kabulakan mga bungang kahoy kag kasapatan. Okay, ano pagid silinga dire? nakita ko ang isa kalatagon nga napunan sang tanan nga sari sang kabulakan kag sang ginkutol ko ini nakasinggit ako sa butgan sang ginkutlo ni Sister Ellen White ang bulak nakasinggit siya ngayhan nga nakasinggit siya padayon kita indi gid ini ha maglayong butsing ganun ang bulak dito makuturan sang iya ginkutlo indi malayong dili butsing ganun dili malaya no dito ang bulak mga kauturan. Silingi pagidire. Sunod nakita ko ang isa kalatagon nga may mataas nga kahilamunan. Numatahom nga tulukon buhi ang iya pagkalunhaw kag nagaidlak subong sang pilak kag bulawan grabe no ang hilamon dito nagaidlak sabang daw kaangay daw sa bulawan kag pilak mga kaabyanan okay. So, grabe kataho makauturan. Ano pagid? Samtang may bugal nga nagapalapad, no? Nagapalapad ini nga ikahimaya sa haring sa kay, ni Haring Hesus. Niyan, no? Niyan nakasulod kami sa isa kalatagon nga napunan sang tanan nga sari sang mga kahayupan ang leon ang ubiha o kun ang leopardo no leopardo ang lubo nga may hingpit nga paghiliusa sa tunga nila ang nila nagagi kami sa tunga nila kag na nahida iton nga nagasunod sila sa amon grabe makauturan. Sa langit ang mga sapat dito, leon o kung anuman nga mga sahi nga mga kasapatan dito makauturan, wala na nagainaway. Kag sila nag-agi, wala man sila gingusab mga kauturan. Oo! So amon ang langit mga kaabyanan, grabe katahom. So dire subong, kadto ka sa mga zoo, no? Kadto ka dito sa Manila o kung sa diin man, sigurado. Kaunon gagid mga kauturan o kung gusabon gagid. Nga man, kay ang kalibutan makasasala mga kauturan. Tisubong mga kauturan, di pakita sa aton kung ano katahom ang langit mga kaabyanan. Oo, so I hope nga amo man itong handom kagtuyo mga kauturan sa aton tagstagsa ka mga kabuhi. Ano pagid si Andre? Niyan, nasudla namon ang isa ka kagulangan indi kaangay sang madulom nga kagulangan naton diri no? So di da para sa diri kalibutan nga atong kagulangan diri do mahadlo ka ha grabe ka kululbaan kundi masanag kag mahimayaon nga ang sanga sang kakahuyan naga lunay no busa nagsinggit kami tanan no nakapuyo kita makapuyo kita nga walay katalagman sa kahayanakan kag makatulog sa kagulangan grabe no so di kato dapat madlo kung ato ka nato sa langit bisan pa dito sa mga kakahuyan o kung gitawag nga kalasangan din agian lang namon ang kagulangan kay nagpadulong kami sa bukid sang Sion. So samtang sila pagkadto sa Sion, ila na agyan ina no ni Sister Ellen White. Sa na tuktok sini yara ang isa ka mahimayaon nga templo. May tanan nga sari sang kakahuyan sa palibot sang templo nga nagapatahom sang amo nga duog. Oh grabe no. So amo nang naka kun sa aton padiri karon may ara garden. No mga kauturan pero sa langit terrible di masaysay ang mga ginhimo sa Ginoo nga katahom dito sa kalangitan no ang kahoy nga books no grabe no sidro ang akasya ang minto ang kahoy sa lana ang granada kag ang igos no nga nag luyon ang ila sa nga tungod sa kabugaton sang bunga naghimo ini nga duog nga mahimayaon. Imagine makuturon ining kahoy nga atong ginbasa makuturon grabe ni ka mga hardwood no mga kauturan. Ti ato ni sa langit, mga kabinan. Kag nagapamunga, no? Grabe mga kauturan, kag ang bunga sinisimpre, no? Mga nami, mga kabinan. Nakita ko ang isa, no? Nakita ko ang isa ka latok nga nahuman sa bugos nga pilak. Pila kamilyas ang kalabaon sini. Grabe, no? Apang maathag ang pagtanaw dito sa kinatumyan, nakita ko dito ang bunga sang mga kahoy, sang kabuhi, ang mana, ang almendra, almendras, ang igos, ang granada, ang ubas, kag madamo pang iban. Nangayo ako kay Jesus nga magkaon sang bunga. Imagine makotoran, tanawa. Nga ginatudlo naton ang health reform. Sa langit makaubinan, gipakita na kay Sister Ellen Jo White nga wala gid dito sang karne. Bisan isda wala. Oo mga kabinan. Anong gipakita dito sa iya? Mga prutas mga kauturan. Mga prutas sa malaba-laba nga lamisa mga kauturan. Take note, kung maluwas kita mga kauturan, ini nga lamisa dira kita magpungko mga kauturan. O diya kita magatubangay. Kung maluwas kita mga kaabyanan. Kag ang aton kaunon dito, amuni nga mga pagkaon mga kauturan. Now, kung ikaw magapalangit, oh, butang talang abi, wala ka natudluan sa pagkaon, sa langit nun nga mga pagkaon mga kauturan, di, ayan kasaho ka dito. Hindi gid mga kauturan nga man. Kaya naanad ka nga magkaon sang mga karni. So amuni mga kauturan, subong. Gina-encourage kita, kaginatudluan kita, gina-warningan kita na dapat ang atong kaunon karon amuna ng utan, prutas, kag mga liso-liso. Sa langit, mga kabinan, ang atong kalunon dito gali is mga prutas, mga kauturan. Subong itry nyo, kaon ka mo bala prutas lang, mga kauturan. Ma-feel nyo ang inyo lawas nga mag-an. At the same time, ang inyo mga arthritis dira, oh, mga diabetes dira, madula na mga kauturan. Oo, 100%. Kaya ang Ginoo nagtudlo, dili na iya aton pagtudlo, kundi iya na si Ginoo, mga kauturan. Amo na nga, dapat aton ina, at tumanon, ukon, paningwaon, ang mga pagtudlo sa Ginoo. Ano pa gin? No? Ang kabaskog sang wala pa, pagtigulang na pamatanon. Imagine, siling niya dire, sa DP 565. No, para paragraph 500 hasta pagkadto sa 566. Sindri, ang tanan nagsalaka gikan sa ila lulubngan sa amuman nga mga kataason. Ang ila pagsulod sa lulubngan si Adan nga nagatindog sa tuma sang pinamanhaw nga kadam-an mataas kag harianon sang dagway apang sa kataason kubos-kubos siya sa anak sang Dios. Ano gipakita kay Adan makuturan ano kataason daw ang si Adan kubos-kubos lang na siya sa Dios. Nagapahayag siya sing dako nga ginkalainan nila sadtong mga tinawo sa ulihing kaliwatan. Okay, so buting ganon gikumparar makuturan sa atong karon kadlawan sa sining isa kabagay, ginpakita ang dako nga pagkakubos sang mga kaliwatan. Apang nagbalangon ang tanan nga mga labas kag sa kusog sang walay katubtuban nga pagkapamatanon. Imagine, no? Meaning, amo na nitawag nga kabuhi nga walay katapusan. Kag ang aton ginikanan kung ano kataas sila sang una, amo man na kita kataas mga kaabyanan. Kung maluwas na kita, napagid, sang ginbalik sila, sang ginbalik sila sa kahoy, sang kabuhi, sa Eden, nga nadula, sang madugay, ang mga tinubos, magatulubo, no, Malakias 4 versikulo 2, no, sa kabugusan, sang kataason, sang mga kaliwatan sa una nga himaya. So grabe makauturan ang ginatawag nga kabuhi sang tao. Si Adan, napatay sila makauturan tungod sa sala, Pero kung mubalik ang Ginoo, banhawon sila mga kaabinan, ang aton na ginikanan, kag ipakita kung ano ang ilan angkon sa una nga ginatawag nga wala pasing sala, amo man ang aton maangkon mga kauturan. So mga kaabinan, grabe katahom ang langit nga ginhatag sa Ginoo sa imo kag nakon subong. Ara na ni, no, mga kauturan. Ang ginahulat na lang, ikaw kag ako na lang mga kauturan, nga magapuyo sa sinang langit nga mahimayaon mga kaabinan. Take note, wala sing makasulod dito sa langit nga mga nagasupak sa kabubuton sang Dios. Amo na mga kauturan, subong, ginawarningan kita, ginatudloan kita, nga maghadlok sa Ginoo, magtuman sa iya makasuguan, sunod sa Munugwali, o kon Ecclesiastes, 12, versikulo 13, tub-tub 14. Nga ang aton obligasyon subong mga kauturan, amo ang pagtuman sang sugo sang Dios mga kaabinan. Gani, hindi kita magpa dugay-dugay pa, kundi aton dawaton ang mga pagtudlo sa Ginoo, ang aton ikabuhi, especially ang panimbahon mga kauturan. Pangitaon ta ang matuod-tuod nga nagabantay sa adlaw nga Sabado. Ini nga mga tao nagaintsi subong sa kalibutan, gitawag sila Seventh-day Adventist Reform Movement nga nagabantay sa matuod nga adlaw nga ikapito mga kauturan. Okay? So way na ta oras mga kauturan, gani pasalamatan tang Ginoo nga nakatuon kita, nakabati kita kung ano katahom ang langit makabinan. Ari pa may sugpon pa ni. No aton pagyud initun-an makabinan, agud nga ma-inspired kita sa aton nga pagkabuhi kag pag-alagad sa Ginoo. Gani, salamatan ta sa pinasay ang Dios sa sininga gabi. Subong man ang aton niya nga CEO Dr. Emilito Oy nga amo ang nagatag authorize nga makawaragwag kita sang maayong balita sa kahanginan, kag subong man sang aton niya nga station manager Sir Jocel Banyes, kag subong man ang aton nga radio technician sininga gabi Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita mga kaabyanan. Amay nga balaan nga yara kasi kita saan sa mga langit. Salamat sa mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Gipakita nimo kung ano katahom ang langit sa imo isa ka inanak kag ini naglaton sa among kadlawan karon. Agud nga kami maga malipayon kag madinasigon sa pagkabuhi Kristohanon sa sini nga kalibutan. Bisan pa sa likod sa mga kabudlayan, mga crisis sa gihapon, ikaw nagatudlo sining imo mga pulong nga dili kami magkabalaka ni magka hadlok tungod kay may ara ikaw ginaman sa amon nga duog langit nun nga puluyan kag kabuhi nga wala sing katapusan. Gani buligi ang tanan imo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio naga live through Facebook nga ini nga mga pulong dili madula sa amon tagipusoon kundi ini magahatag sa amon sing inspiration sa amon nga pagkabuhi sini nga kalibutan. Kung mayara nagabalatian, physical, spiritual, duawa sila Ginoo, ayuha sila, yatag sa ila ang maayong panglawas, kagsubong malipayon nga tagpusoon kapangununa, nga napunan sa pagsalig dira sa imo. Kung may nakulangan financial, ikaw man magahimuno sa ila. Sa gihapon among gidara sa pagpangamuyo, ang among CEO, Dr. Emilito Oy, upod sa pinilangga nga panimalay, ang protection, maayong panglawas, sa gihapon ila bangkon, kag sa gihapon ikaw magagamit sa ila, sa pag-support sa imo mga bulaton, labi na gid sa pagbantala sa mayong balita. Subong man ang amon nga station manager sa Jusel Banyes, ikaw magaproteksyon sa ila, po siya panimalay, kagang mayong panglawas siya po nila mangkon. Ang tanan ng mga staff sa XFM, ikaw maghatag dugang kaalam nga langit nun, protection mayong panglawas man sa ila, tagstag sa kapanimalay nga ginarepresentahan. Sining gabi, samtang kami magapalahulay sa among katulogon, siya po nang imublang tunda, magaproteksyon sa amon, makalabot kami sa kagahon, nga malipayon, makasubli sa pagpasalamat dira sa imo. I-guide man Ginoo ang tanan ng mga lideres sa bugos kalibutan. Ikaw magahikot sa imubalan espiritu sa ila, nga sa diin sila magatudlo sa nagkaigo nga mapagtudlo nimo. Subong man sila magabaton sa imo mga kasuguan sa pagtuman sini. Agud nga sila ang mga tao sa bugos kalibutan makahibalo sa tanan nimo nga mga pagtudlohan nga amo ang pagka matinumanon sa imo mga kasuguan. Ini kun imo kabubuton imong matuman indi ang amon. Salamat sa pagsabat nimo sa mong pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus na personal nga manluluwas. Amen. Ang iyong kubos ng alagad, Brother Hedin Soliano, Katropa New, XFM. See you on Friday. God bless. XFM.
1: Mga katropa, exciting

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya.
1: Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipay-dipay-gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
7: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello! Oh. Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
1: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sun

0: mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka siman na nakaputlay sa pagpinto. Sobrang git kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Maka-late na ko.
5: XFM.
9: Katropa mo.
8: Exciting.
10: Mga katropa. Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa mga progresibo at nakakabahalang karamdaman ang sakit na MS o multiple sclerosis. At sa mahabang panahon ng pag-aaral, natuklasan na ng mga dalubhasa ang pinagmulan ng karamdaman na ito. Ayon sa findings ng Harvard University na naitala noong January 13, 2022 sa pangunguna ni Albert Ascherio, isang professor ng Epidemiology and Nutrition sa Harvard Kahn School, kanilang natuklasan na ang pangunahing nagdudulot ng karamdaman ng multiple sclerosis ay isang klase ng virus, ang EBV o Epstein-Barr virus. Ito rin ay napatunayan pa ng isang pag-aaral na isinagawa ng Stanford University at kanilang naipublish noong January 24, 2022. Ang Epstein-Barr virus ay isang karaniwang uri ng herpes virus na nagtitrigger ng multiple sclerosis sa pamamagitan ng pag-priming ng immune system upang atakihin ang sariling nervous system ng katawan. Ayon sa pahayag ni Dr. William Robinson, isang medical doctor at professor ng Stanford University, kanilang nakumpirma ng Epstein-Barr virus ang pangunahing nagdudulot ng multiple sclerosis sa paraan ng paggagaya nito sa isang protina na matatagpuan sa myelin sheath ng mga nerves. Ang araw-araw ng pag-inom ng premium D3 softgel ay nakakatulong sa ating katawan upang makaiwas sa ganitong karamdaman. Ang monolaurin na makukuha sa pag-inom ng premium D3 ay napatunayan na may kakayanan na sugpuin ang iba't ibang klase ng virus sa katawan, kabilang na ang Epstein-Barr virus.
0: The Secret of Health.
4: Bilang karagdagang benepisyo, ang premium D3 ay mapagkukunan din ng mayaman na mga essential fatty acids na mahalaga sa pagsasaayos ng mga nasira na myelin sheaths o ang proseso na tinatawag na myelination. Pigilan ang paglala ng karamdamang multiple sclerosis. Uminom po tayo, mga kaibigan, ng premium D3 softgel araw-araw.
5: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
5: Premium D3 food supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Ang pag-inom ng mga kape na mataas ang caffeine content ay nakakapinsala din sa kalusugan ng ating mga nerves. Kaya palitan mo na ang nakaugalian mong kape. Nandito na ang kape na sakto lang ang tapang, ngunit hindi nakakapinsala sa iyong mga ugat. Subukan mo na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ay mayroong vitamin D3 na pinapatibay ang ating mga buto at pinapalakas din ito ang ating resistensya laban sa mga viral infections. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: The Secret of Health.
4: Ang pagkasira ng mga optic nerve ang isang kadahilanan sa panlalabo ng mga mata. Ito ay maaring dulot ng mga free radicals o mga virus gaya ng Epstein-Barr virus. Maliban sa pagsasaayos ng ating immune system, mahalaga na tustusan din natin ng sapat na nutrisyon ang ating mga mata upang mailayo ito sa iba't ibang karamdaman na maaaring makakaapekto dito. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay mayamang mapagkukunan ng mga carotenoids na nangangalaga sa healthy na mga ugat. Mapagkukunan din ito ng ang mayaman ng vitamin E na siya namang nangungulikta ng mga waste products ng mga namamatay na free radicals. Pangalagaan ang malusog na paningin. Ugaliin ang pag-inom ng Bisunix Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remy Lito Uy, antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo.
10: Sa ako call center agent.
9: Burmig, ako nag-migraine bangod sa pulaw sa trabaho.
10: Ibang ganyan efekto siya akong sa Sister Pain.
9: Narasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili
8: sa mga butika.
4: Madiet na ko buwas ah.
8: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Travel Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santon Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.
8: Maka-college na ko.
9: XFM.
10: Katropa mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa, exciting.

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingid dyan sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero

0: Tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santan Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga-Putike. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santan Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santan Plus Herbal Soap.
9: Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
10: Aray ko!
11: XFM.
12: Mga tropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa! Exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Epektibo
6: sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
6: ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang galang katikati.
6: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid
7: na all-in-one.
6: Sa presyo
7: magaan.
8: Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang Bybayro Hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
4: Madiet na ko buwas ah.
9: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
3: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM,
7: sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila ko nga agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan nang wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Garantisado.
6: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: mag Santon Plus
6: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sistopain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ng akong lalas sa Sistopain para diri-diritso ang training.
8: Sistopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistopain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Maka-late na ko.
8: XFM.
12: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen. Ang guta tayong gapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Bilang isang call center agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan.

0: Damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
0: Ah, dali na.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
1: magaan.
2: Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Cellphone Vitamin C.
2: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangapong salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
1: Madiet na kubuwas ah.
2: XFM.
5: Patropa mo.
6: Exciting.
7: Mga katropa, exciting!

0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Parkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: San Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga active guide ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Blanc. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
6: If symptoms persist,
4: consult your doctor. Sa mga buki ka.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santacule. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyon. Isa ka pala no, kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Apoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: kinang. Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolgan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: X FM.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yan is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
8: Eggs.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, hamis. Miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala, tiintagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
2: Sister Pain.
5: Ako gali

0: Si Arjo, isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa on nga tribe side sakit gid yaon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na sis the pain. Dasig lang madula dason ang sakit tuloy ang hanap buhay.
1: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragi ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
4: Natutulog ka?
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
4: Magkape ka!
5: Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Sanson Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil. Sanson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanson Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sight sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Eggs.

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3.
5: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Seven Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Seven Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo.
14: Valera Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ando pa salamat ako sa XFM kagkay Dr. Emilito oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash gani kamo mag-intra man sa Xanthone kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
18: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Sister Pain!
22: Ay, ako si Blanc, isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas sa Sister Pain para diretso ang training.
21: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa mga butika.
24: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 4:13 na, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo sa Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahanan!
2: Exciting Pilipinas!
1: Bango na! Mata na!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Ahora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 4:15 na mga katropa. Mayagagana sa ato mga kautoran, sa ato mga kabinan, sa ato mga katropa, diri iya sa palibot sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Nag-broadcast kami sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City, Philippines.
0: Exciting Pilipinas!
1: Kaya exciting Pilipinas!
0: Pilipinas!
1: Nag-broadcast kami sa inyong mga radio pagi sa FM band, ining XFM Radio Patrol Iloilo, ngamon nga frequency 100.7. Ngamon ang frequency sa una sa C100. Nakagiman sa number 1 sa una sa survey diri sa Iloilo. Subong mga kabinan ginapanagihan sa XFM kung sang Yes to Health Broadcasting Network. Ining XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-broadcast kami sa amon nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Muning amon nga Facebook page, amon nga Facebook account, muning XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira makapadala sa inyo mensahe kung mga informasyon nakipman ang iyo sininga mga pa-shoutout mga katropa. Yari kita makabanan sa katapusan nga inadlaw sa bulan sa Mayo. Mayo 31 no, makabanan kay ang entrada sa Hunyo. Was gadlaw, Lunes mga katropa. Kaga subong man gadlaw makabanan, para kita no, nag-opisa na ang habagat sa season. Buta balon siya din makabanan nga mag-experience kita sa ulan diri sa aton iya mga katropan sa Western Visayas. Kaya mo din makabanan ang umpisa na sa tig-ululan ng season. Yan ang kita makabalan sa bulan sa Hunyo. Timayo nga balita para sa ato niya nga mga katuran. Lamdagin ang ato siling mga ngoma. Agod nga maka-umpisa na sila sa pag bungkag, no? Sa ang ila siling nga mga ulumahan para nga maka-first cropping ng mga kabayanan mga katropa. Kabay pa nga mangin na favorable ining panahon para sa aton mga mungoma. Agod nga makaupisa na sa pagtanom mga kabinan. Kahit siyempre, amo ini mga kabinan ang isa sa mga bagay nga unagin nga pagtanom sa palay sa aton sining makuturan, aton mga mungoma. Kahit ang panahon ng pagpanguma, pa-wider-wider man lang nimo. Agod mga kabinan ang pag kumbra ang pag-throw timing sa panahon. Kahit eh, abutan naman kita, abutan naman kamo sang pag dalom sa tubig at tinabalaban sila kung mag sabog ang aton sila mga nguma sa basa o kung ang madalom ang tubig. Problema naman sila ang kool mga kabayanan. Kaya iban sila yung mga kabanan, gahingagaw sila yung ulason. Although nga ti, ang isa sa mga kontrabo ng pispis kag ang pating, no? Ang nga mo ang mga pamulot sa mga ginasabog ng mga humay sa ato mga nguma, pero daw, manageable kati yung bala ito mga kabanan, lagi natabunan man, abis ang puga o kon katabunan man sa duta ang ginasabog sa mga kabanan nga sa ulason. O nga botabunan sa ulason mga kabanan, amo ini ang ginsabog pag-iya sa mala mga kabanan, mga katropa. Alas 4:19 na mga kabanan, mga katropa. Dirigi hapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kamusta na aton sining makauturan aton mga kabanan, aton mga katropa? Sa palibot sang Western Visayas, nakipan aton sining mga katropa ng mga taxi drivers. Inabagid mga kabanan ang aton sining mga taxi drivers sa Hydra, aton sining mga patrollers nga nagalibot na subong sa mga tinion diri sa sudad sang Iloilo. Masako man subong ang aton sining mga taxi drivers sa mga kabanan. At di madamot man subong sa mga events, no? Alin iya sa mga simbahan, pagkanto sa mga malls. Kami ara man iya ginahiwat mga kabinan ng mga celebrasyon sa subong nga adlaw sa mga malls. Sa Samtang may araman yang selebrasyon ang simbahan karon sapon lauman makabanan ang pag pugok sa trafiko ilabigay makabanan diri sa may area sang Diembasa kag dito naman iya sa diri sa may Haro Molo sa mga dalagko ang masimbahan ha kay may ara makabanan nga ginapatigayon nga Maria Elena ang pag pasidugog naton makabanan sa aton siring nga mahal nga Iloy. Basta gani sa bulan sa Mayo makabanan amo ini ang tiempo sang pag dumdum naton iya sang aton nga mahal nga Iloy nga si Virgin Mary mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:20 na. Gina welcome naman kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Sa gihapon nito katropa ko sa katropang Fabi Balls Tibor Morales. Paplang kita ni katropang Jun Revertes Tobto bala 5:30 ang takla subong aga. Magdulong kami makabinan sa nagapangunang mga balita kag impormasyon diregit lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mga talupang doon makabaneng nga balita sa palibot sang probinsya sang Iloilo. Sa Maasin, tatlo ang gin-report makabaneng nga napatay. Pagkatapos nga nakabunggo sa isa ka paho, nagadulhog nga elf nga truck dito sa barangay Kaigon. Patay ang tag-iya sa silakyan o kung ang elf truck. Patay man ang driver kag ang iya sinay isa ka painante samtang naka-survive ang isa no matapos nga nakatungtong sa karga sa niya kawayan ang isa ka pahinante sining truck makabinan nga may karga nga may karga makabinan nga kawayan tabo ini dito sa barangay Subog o sa barangay Kaigon sa Maasin mga katropa naglikaw ang driver sa nasugata sining nga motor ginasakyan sang SK Federation President sang Maasin mga katropa.
0: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Na sa gaidan sang elf truck ang motor nga ginamaniho sang SK Federation President sang Maasin. Samtang ang isa naka-survive nga pahinante, ari karong gidala diri makabinan sa Western Visayas Medical Center. Tatlo ang napatay no sa sining natabo nga aksidente dito ay makabinan sa Barangay Kaigon sa Maasin Iloilo. Ibanon ta karong makabinan ang dugang sining nga mga informasyon. Diri gyapon sa aton pagpangadagad sa Exciting Pilipinas sa XFM Radio Patrol Iloilo.
0: Exciting
1: alas 4:23 na makabinan mga katropa. Diri gyapon sa aton pagpangadagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas. Exciting.
1: Samtang isaya ka pamatanon ang naglumpat to light up lah dira sa may aganan mga katropa. Kabutan naman, kahit man fiesta kahapon sa Barangay Aganan. Tigabi, nakinaguan ang mga tao, inimatapos nga may isa ka pamatanon ang naglumpat ya sa tulay. Diba si Mambal, man ang iban sa aton nga ti siya content na contente mo nga ti. Basi kung content lang guro ang paglumpat niya eh. O kung paggusto niya guro, pakuhaan sang video ang paglumpat niya para maka-monetize sa Facebook. Hindi nilaglahog yung katabo magkabilan mga musili, no? Kati makumana nga, kataas na daan sa nadesang tulay, malumpat kayo mo yung tibalon na karoon magkabilan kung anong status niya isang anong status niya magkabilan sang iya naglumpat sa tulay dira sa barangay Aganan sa Pabia mga katropa. Samtang isaya ka police assigned sa RPDU Regional Police Drug Enforcement Unit sang Campo Delgado ay nakastiguan dito iya sa mina pagkatapos makabalan nga nag sugal. Diba may himatayan mo sa uma hindi hindi mangin makabain masadya kung hindi bala mangin kumplito ang bilasyon kung wala sang sugal kati isa na sa mga di nandan abi naton nga makabulig bala sa pagpulaw, no? Ugali ka ti bagod sa drag ko sa nga mga ginaposta, dira na kumpisa kisang binaisay. Tingin dala makabalan diri sa Iloilo, sa ospital ang pulis nga assigned sa RPDO. Balong tayo makabalan kung ano ang nangin investigasyon sa Mina Police Station kung sino ba ang mga nagkastigo sa siring nabitan nga pulis mang katropa. As 4:25 sa Balita Nasional, magapatigayon makabalan sa investigasyon ang Blue Ribbon Committee sa Senado sa Plant Control mang Gyapon. Ano niya, may investigasyon kaya sa sang ligad to, iya ni Ping Lacson. Subong iya, iya naman sang grupo naman ni Espiak nga nag-majority na naman. Kaya man sang ligad dito, mga kabinan, sang ligad. Ang nag-aserve, mga tropa, nga majority sa grupo na dahi Senador Ping Lacson. Nga mo ini nag-investigar, parte iya sa flood control, anomaly, mga kabinan. Di pagkatapos, nga ari subong ang majority sa grupo naman iya, nanday Senador Rodante Marcolita ati maga-investigar man niya sang ila sining version ang majority Marcolita version sa flood control anomaly mga katropa. Di ba naman ito nga gin-submit na sa ombudsman ang result mga kabinan sang investigasyon sang Blue Ribbon Committee nga si Senador Panpilo Lacson ang nagapanguna sa ito. Tayo nga rekomendar na nga pasakaan kaso. Tayo subo makabanan kay arat naman ang majority sa grupo naman iya sang makabig nga alay sa mga Duterte, no? Nga mga senador, at magapatigayon ko no sa investigasyon, makabanan buksa naman ang investigasyon sa flood control anomaly sa June 4 kag ang magapanguna sa makabanan sa investigasyon amo si Senador Rodante Marcolita. At ilaban naman sila, may-ari naman sila nga mga membro sa minority ang madalasa sila sa pagpasaka sa kaso, mga kabinan. Kati, ligad to. Ang nag-investigar mo si Senador Panpilo Lacson mo nga makabig nga respiak nga aliado sa administrasyon. Subong iya kay ara naman, mga kabinan, ang aling arat makabanan ang pag-uyat makabanan sa majority sa una sa oposisyon sa subong ari sa majority at may paghahimuon makabanan ng investigasyon. Tiniya makabanan oposisyon version sa investigasyon makabanan sa flood control project. At tinibadaban si Iban at saan na ko nung iyang padulungan siya ni. Kakon magpadayon ni makabanan nga investigasyon, may mga senador nga ara ya mga alay makabanan sa administrasyon ang posibleng nga malamita siya ni sa investigasyon na naman sang Senado mga kabanan. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 4:28 mga kabanan, padayon ka magpamati din sa Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas! Exciting
1: Pilipinas! Nakapakapina ba ng tanan? Nakapakapina ba ng tanan? Kung wala pa, kuha na sang takore, mag-init na, magdabok na, kag mag-init tubig, kag magbutang sa tasa, sang Santon Plus Coffee Mix. Tining kapi mga kabinan nga may ara ka makakuha ka nga health benefits. Tining kapi mga kabinan nga makabulig sa ginabatag ninyo nga balatian, partikular mga kabinan ang sa mga lalaki, sa ato ng mga lalaki ang pagbatag na ito, no, kung pag may mga balatian nga prostatitis, makabulig ini makabayanan ang Santon Plus Coffee Mix mga kabayanan. Kag sa mga partner ninyo ha, nga daw arab ba na, arab buton, paim na ba na makabayanan sa Santon Plus Coffee Mix. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 4:29 na. Kag gudugay makabayanan, ito ni Bonoon ang pinakauling kimtangan sa ato ng panahon. Dirigyapon sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Gabi kay unahon tadi panamiyaw man ay aton sining nga mga nagaupon subong sa aton makabanan diri sa aton yung pangalagad sa Exciting Pilipinas diri giyapon makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Dahil bilang tabi ko sila yung nakaunagin nga naka upon sa aton na program subong nga aga, no? Happy Fiesta subong sa Barangay Baldusa La Paz nga naga kwan sa bunga naga ga celebrate subong sang ila kapistahan makabenan ang Barangay Baldusa La Paz mga katropa. Sa balita nasional, nagapian sa makabenan si Senador Jingo Estrada sa kasong graft. Samtang wala pa sa ang ipagwa makabanan ng warat o barest ang sandigan may kang tanan sa kaso nga plunder. Kaman na graft ang plunder makabanan ang ipasaka ba to kay Senador Jingoy Estrada. Di na kinaguan makabanan dito ya sa sa sandigan kahapon o kung sang Biyernes ang inisya ang nag-post sang iya sining bail. Ganito makabang nagahulat ang mga personal sa siya, DJ mo nga iserve kung tani ang warrant of arrest sa iya o galing kati para ba na iserve kay dito sa kapo na gawin nga mag piyansa. Wala din sa makabang ng mga restar samtang ihulat naman karon ang iya sining warrant of arrest sa may kang tanan sa plunder case. Ang oras na rin sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 4.31 na mga kabinan. Pagbalik na atun mga katropa, atun ibalawan ang dugang sining mga balita, dirigyapon sa atun pumalagad sa XFM, Radio Patrol Iloilo, Exciting Pilipinas. Ang oras sa alas 4.31 na mga katropa.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zantong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantong Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Zantong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zantong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Zantong Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Zantong Plus Coffee Mix. Ang Zantong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Seven Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Seven Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Seven Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
14: Aray ko!
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Agora 36 FM Radio Patrol Iloilo alas 4:36 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: O na nakasunod makabilan sa aton sining program, subong aga. Hi, haring kay Mami Mary Ricabar. Kamusta ka, Mami Mary, dira sa Florida, USA? Amali, Mami Mary Ricabar, blessed Sunday morning. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Man sa ibon, pamilya man, Mam Mary Ricabar, diri sa Iloilo, kag sa mga personnel sa Mary's Refreshment, dira sa Black Gym, sa Bulilao, Mandurriao. Good morning. Alas 4:37, magkabinan din gyapon sa ato ng pangalagad sa XFM, Radio Patrol Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Natabiyaw nato ng happy listening. Nagabugtaw na nga ato ng mga patrollers. Si Rodolfo De Lapos. Good morning sa Hydrataxi, no? Good morning. Kay Jimuel Dileta, good morning. Joel Lida, Arnold Obispo, Almar Haliago, Hel Alvarez, Lorito Estember, Hedsel Pineda, Kenneth Sonsa, Kistadio Fernando, Riley John Pineda, Juan Salolog, Pancho Azuelo,

0: Clint Cabo Verde, Jeprel Von Alde, Henry Aligonero, kag Roli Ruel. Amon sa makaman ang mga divers kang aton sining nga mga volunteer reporters sa aton sining nga mga patrollers sa inisla mga divers ang Hydra, LCC, RGL Cram, Blue Taxi, Viajera. Amon ni makabanan aton sining mga patrollers kang nagadulong sa aton makabanan sa mga balita kag ba impormasyon sa ila sining maagian nga mga lugar diri sa palibot sang sudad kag probinsya sang Iloilo mga katropa. Alas 4:40 makabanan diri gyapon sa aton pangadagat sa XFM Radio Patrol Iloilo, Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Ibaon tani makabanan ang natabo nga isa ka naghinga gawgid ang naghawid makabanan ang bulan sang Mayo isa ka vehicular accident na tabo dito ya sa barangay Kaigon sa Maasin. Tatlo ang gin report makabanan nga napatay. Samtang duwa ang napilasan including ang SK Federation President sang Maasin. Interview natin makabanan ang Deputy Chief of Police sang Maasin Police Station upon kay Police Lieutenant Rina Dipatuan kung paano natabo ring insidente mga katropa nga nagresulta sa tatlugid ka mga nagkalapatay matapos nga nagabunggo ang elf truck na ilagin sakyan sa dako nga puno sa Acacia sa barangay Kaigon malas 4 ang tak na kahapon. Okay na katropa nga dyan eh. Kaya makabanan natin sa interview kay Police Lieutenant Dipatuan, ang Deputy Chief of Police sang Maasin Municipal Police Station.
2: Sa ano? Sa may barangay Kaigon, ma'am?
3: Okay na, mga yes sir, no? May yung gabigan, no? Alas 4:15 ka ginasangapon, sir, sa barangay Kaigon, sir, palinag sa katay ni ang isa ka elf na truck, ang isa ka single na motorcycle. Noon, medyo dalugon siya na dalan, balan, sir.
2: Mm-hmm.
3: So, nagpadalug ang siya, puno siya loaded sa puso kaglayon.
2: Mm-hmm.
3: Tapos may apat siya ka sakay, ang sa transit, bali driver, kag ang truck owner.
2: Hmm.
3: Tapos may dumaka-helper sa likod.
2: Ang kuha niya, ma'am, ang nasugata niya na motor?
3: Ang single na motorcycle, isa lang niya, sakay ang driver lang, gate, no? So, siguro nag, ang sa nagpadalog na sila bala, nagkikaw ni ang Elsta dito sa single na motorcycle to, hindi higit na malapot, pero although nalapot siya kamay lang, natumba ng motor. Tapos ang motor, may mga minor injuries ang driver sa motor, pag minor man niya damage siya ang motor.
2: Okay.
3: Tapos ang Elsta kaya galing, sir, sa lumod niya kadalugon, nag-dito sa dito sa puno sa Acacia nga dako bala sir. So did ko nagpilitan niya nga ulo sa extra.
2: Nakabunggo siya ma'am?
3: Oo, nagdito siya sa lito, isa sa puno sa Juan, sa Acacia. So
2: okay.
3: Ito nga naipit dito ang driver at ang truck owner.
2: Okay, sino nga lang siyang driver ma'am?
3: Ang driver na ito, sir, si alias Michael.
2: Oo, oh, pinaidan ma'am.
3: Oo. Regal man isang pangidaron, sir, may mga mga kuwa galing ang
2: okay. Pagkatuloy siya, ma'am?
3: Tagadariman siya sa concert sa Maasin.
2: Okay. Kamusta na siya, ma'am?
3: Amun isa sir, ang patay.
2: Okay.
3: Patay isa sir. Subungan nga iyang anniversary sa Dopera, Benyang Homes. Tagadariman sa Maasin.
2: Okay.
3: Tapos ang upod siya dito sa transit, ang truck owner, si alias Severo. Man sa subong sir sa nakuha si sir na pagkaliwan na din siya sir.
2: Pero na-ipip sila mo ma'am no?
3: Yes sir. Yes sir. Okay. Sila, sir.
2: Okay. Sino si Severo? Ang talagayin siya ma'am?
3: Taga-maasin man sa natulan sir.
2: Okay. So duwa nga itong ang casualty ma'am?
3: Tatlo sir. Kaya isa pag hindi nakakainante sir, isa ka-helper, bali nagtabog siya, nahulog siya sa ilang truck sir, nagtupa siya sa simento pala.
2: Okay. Radiin, ano naman nga lang siyang painante? Anong
3: iyakay? Sir, yes, curious.
2: Radiin mo?
3: Taga-diriman sa Maasin, sir.
2: Okay. Ang isa mam ka-painante, kasi duwa niya sa likod, no? Ang isa ka-mayon, kamusta?
3: Okay, sir. Naging extract saya

0: takot sa mga kamanya nito. Mm-hmm. Pero ginala sa sir sa hospital man sir dito sa St. Charles Medical Center.
1: Mm-hmm. Okay. So ano bang nawadaan sang control driver naman ang tawag mami?
0: Oo, muna siya. Nalaan sa control. Siguro, pag ikaw yung bala, pag ikaw yung siguro na din na mas kugyong kabig yan sa manibela, bala. Yung mo ito nga pagka ang bituwi siya yung direkso sa puno sa kas.
1: So, dinilikawan niya ito na sugata niya nga motor?
0: Oo, na...
1: Kamu naman yung sakyan sang ASK Federation President?
0: Oo, muna yung single yung motor.
1: Kamu naman yung single yung motor?
0: Oo.
1: Kamusta na siya, ma'am?
0: Okay man siya, minor injuries man siya, escape road, inala man siya sa hospital, no? Nasa subong ang last naman yung information, naging forward siya sa doon dito sa sir.
1: Okay, ho. So, kwan lang yun, no? Accident, lagi rin natabusin ni ma'am. Doon sa mayunan,
0: yes, kwan, yes, sir.
1: Sa mayunan ka, barangay, Holanda, ha?
2: Okay, so, yan, nabatian si Police Lieutenant Rina Dipatuan. Ang Deputy Chief of Police ang Maasin Police Station. Kaya man, halin sa Barangay Subong. Kaya naman kamo nga muna yung Summer Subong. Harvest sa kabayan to sa bababukid. Di karon, nag-kuha to sa kabayan. May kargas lang kabayan kay mga pusog. Pag-abot nila sa may Barangay Kaigon, nasugata nila ang isa ka motor nga ginasakyan makabanan ni SK Federation President sang Maasin. Tigilikawan sila makabanan sang driver sang truck na sa kairan ini ang motor nga ginamaniho sang SK Federation President. Nakangkod ini makabanan sang pilas ang SK Federation President samtang nagdiretso ya sa ubos kag nagbunggo sa dako nga puno sang akasya ang elf truck makabidan nga dito nagkasakay ang driver kag ang tag iya sang elf truck di nagbag ito no nagyupok kid ang iya sining ulo kay ti nagbaskog ang impact mo duwa sila kasakay sa Francet ang driver kag ang tag iya sa salakyan ang tag iya sang elf truck makabidan kag ang iya pahinanti nga duha naman si Gilbert makabanan ang dito sa likod si Gilbert amon ni napatay no ang driver sang ang driver makabanan sang elf truck ang tag iya sang elf truck kag ang pahinanti nga isa nga si Gilbert samtang ang isa makabanan ang nakasurvive gidala diri sa Western Visayas Medical Center ang ang pinanting na ka-survive samtang si SK Federation President ang gindala mangkabinan diri sa Don Benito sa Western West Visayas State University Medical Center ang maring Don Benito mga katropa mga kaabyanan. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:47 na mayong aga kay Randy Artiaga Santisas. Good morning Randy. Amal ni Randy Santisas listening. Ang oras din mga kabinan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 4:47 na. Kamusta naman din mga kabinan sa ato sa ring mga listeners sa Santa Barbara Public Market tira kay Bornok, no? Kay Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer. Ay din mga kabinan sa kay Mimi. Sa Mimi Meat Station, mga kabinan. Nagapamati subong sa aton diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Good morning man sa kay Pinoy, kay Nining Baroka. Sang Baroka Frozen Foods. Dira mga kabinan sa Iloilo Central Market. Kag diraman mga kabinan sa ila sining main branch. Sa Argelies, sa Haro, mga kabinan, mga katropa. Alas 4:48 na. Padayon ka mga kabinan, kapamati diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Good morning man kay Pare Onyok Bales kaga pa nagbugtaw sa Subong kaga pa nga pinasang Santon Plus Coffee Mix dira kay Bongbong Tirotso good morning kaga pa rin ka initubig kay ma timpla ni siya ka Santon Plus Coffee Mix ligad to kita na kami sa supermarket sa Tabuko sa Tabuk Suba Nagbakal siya sa Santon Plus Coffee Mix. Kamuning iyang ginamin tinar, no? Ang Santon Plus Coffee Mix. Dugay-dugay makabana na ito yung baloan ang pinaka-ulihing kaimtangan sa ato ng panahon na dirigyapon sa ato ng pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo ang makabanan mga katropa. Dugang abalita makabanan dirigyapon sa ato ng pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Naraibig ka din ang abisa ko ng katropang John Rio kay kunta-kunta bining Pabia Police Station, no? Kung kamusta ning kuano kamusta ning nilumpat sa tulay sa aganan may basi kun kulang gro si inom ni ang pestada ni lagi da ga contact ta makabenan sa aton sini nga koneksyon sa sa Pabia, no? Garing subong ang aton sini nga koneksyon. Hello
3: Mayaga, Pabia Police Station.
2: Hello sir, good morning. Oh sir, sa media ni sir, ah. Dari sa... Oh sir, mangkot ko sir, ay, kamusta to sir ang naglumpat sa tulay kagabi?
3: Do, wala ko naman reported, sir.
2: Ha?
3: Wala may reported, sir?
2: Ah, why? Why sila ka-report na?
3: Why?
2: Oh, sa aganan ni tabo gabi.
3: Why man ka tawag, sir? Why man reported siya mo, di?
2: Ah, diba, sa kwa ng guro, sa fevers ng guro, no? It's verified lang karo, no? Kay magipadala din rin kwa nabing video nga ginariskyo sa fevers. Sige. Thank you, sir, ha?
3: Oh, may aga, sir.
2: Oh, may aga. Sige, sige, sige, no? Wait na. Wait na, dakmaan. So, ay, guro, mag-report to magkabalan ang... Nagtiin mo niyo, nag-responderan sa mga barangay tanod to kaga mga tao to naglumpat sa tulay. Sa barangay Aganan, makabanan, kahit yung fiesta kahapon, wala pa nakapanapot makabanan sa report dito sa Pabia Municipal Police Station. Alas 4.51 makabanan din nag-iapon sa atunong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Lugapi ka tropang John Rey sa ato nga pag-asa sa pa ato ng connection sa pag-asa. Ibalon ta ang pinakaulihing kaimtangan sa ato ng panahon kay man subong adlaw nag-shift ta kaya makabayan halin sa halin iya sa amihan nag para kita no nag nag-shift kita sa tingulan season kay ang hangin makabayan ari na kita sa sur nga bahin sang ada kita makabayan sa shore sa habagat na kita, no? Habagat siso na makabayan buta ba doon sining napasunod na kita mga katropa sa natawag sining tingulan season. Tida mo naman sinisang mga problema natin nga pag-aatubangon ay labadagid makabayan ang mga balatian ang dinggi ang leptospirosis sining. Ini makabayan pa nga isa sa mga viral kag bacterial infection dala iya sang lamok kag ilaga kon magbaha di amo na eh leptospirosis dala sang ilaga kag ang dinggi dala sang lamok ka. Para malikawan naton ning mga balatian makabayan mag-inom kita sang premium D3 kay man ang premium D3 makabayan mga katropa ginpabaskog ini, ginpa-epektibo. Subong nga panahon, nga uso ang ubo, sipon. Hilan at kagtrangkaso, mga kabanan, mga katropa. Arang atong koneksyon, mga kabanan, sa pag-asa. Ato ni Budoon, mga kabanan, ang pinakauling kahimtangan sa atong nga panahon. Subong nga adlaw, May 31. Arang mga kabanan, si Engineer Charlie Dipra sa Line Number 1. Engineer Maing Aga, live ka subong dinis sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Pondo dinis sa katropang Phoebe Ball, Stephen Morales. Good morning!
4: Yes, sir, may aga sa parang natagpala nga tayo sa ang XFM. Yari pa na ka, uling, sigal sa itong bulitin ng Bernay, karoon nga adlaw, May 31, 2016. Alas 4 na sa aga, linis kita ng sentro sa ang matas ng tayo ng si Tomeng, ginapilaban na pati sa kanan niya available data. Yara sa 16 km na sudlangan sa pato patatas. May kabasugon niya hangin, magkalabot ng 120 km/h, malapit sa sentro. May pagmadlos naman, magkalabot ng 150 km/h. Magkahulag pa aminahan ang katundan sa 20 km/h. Samtang tayo naman sa atin sa may wastan, Visayas, partikular na sa Iloilo, karoon na ito, para yan maka-experience sa magalong mga kalangita. Expect na ito, may mga scatter yung mga pagkula pag pagkilat ka na goal. Dala sa Southwest Monsoon. May natong ito makasarangan naman yan. May madali na pagkata na katundan. Magadala sa mga kanita ito makasarangan yan pag dala sa karagatan. At sa itong temperatura, nasa 26.34 degrees centigrado. Adlaw, magabot sa kalasing 26 karoon nga aga. Magatunod alas 6 ng mikroon sa hapon. Sika man pinakawalang lakas ng panahon, hindi kang sa iyo ng pag-asa. Dali dito.
2: Engineer, ano nag-sit in na ang habagat season, Engineer?
4: Yes, sir, no. Nag-start na nga itong habagat. Kapag nito.
2: Okay, so mag-abusin na engineer, anong mga senaryo nga ginapaabot natin?
4: Yes, ano, kung start natin nga bagat, expect natin, frequent mga pag-ulan, ma-experience natin na anytime of the day, tungkol sa southwest monsoon o habagat, kaga possible naman mag-start naman natin yung rainy season na kasi.
2: Okay, madamang salamat, engineer.
4: Pagka
2: may agad. Okay, may agad. Batihan mga kaminantan koneksyon sa Pag-asa Iloilo po kay Engineer Charlie De Pra, mga kabiyanan, mga katropa.
5: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Kamari kita mga kabanan sa nambal tanang tiyo mo nga mga season mga kabanan sa pagsulod na sang habagat season. Madamo siling nga mga balatian aton siling nga ginalantaw nga makapikto sa aton nga lawas ang leptospirosis, ang dengue, kadalas sa lamok, ipapagid mga kabanan ng mga balatian. Para manikaw kita sa inyo mga balatian, mag-inom kita mga kabanan sa Premium D3. Kaman ang Premium D3 mga kabanan. Makahatag proteksyon sa aton na pinagi sa pag-inom sa Premium D3. Kaman ang Premium D3, mayroon siyang Vitamin D3, Virgin Coconut Oil, kag Moringa Oil Extract. Ang Premium D3 may kapasidad sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may araman nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang Moringa Oil sa Premium D3 puno sang vitamina, minerals, protina kag may 110 klase nga antioxidant kag nagdelay sa skin aging kaya mag Premium D3 da superior and powerful ultimate trio ang Premium D3 mga katropa. Mabakali na dira sa Antique, no? Mati subong sa aton sa 3.3 XFM Antique. Dira sa mabutika na sa Antique, no? Pareho sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, kag suman sa Generics Pharmacy, kag pwede man ni makabayang nga ma-order pagi sa Shopee, kag TikTok Shop. Di naman sa Kalibo, Rojas, Bacolod, Nationwide. Pamangkot lang ka mo, no? Tanong-tanong ka mo dyan sa mga butik malapit sa inyong lugar. Kung may available sila na produkto ng Yes to Health Incorporated, particular na ang itong Premium D3 mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:57 na. Good morning kay Para Onyok Balas. Dira kay Pareo Nyok Bali sa Barangay Tananghawan, Kabatuan. Good morning. Kag sa mga personal dira sa Onyok Howlers, Onyok Hardware. Aga pa nagabugtaw, no? Si Pareo Nyok ay masimba na sa alas 5. Alas 5:30 sa buong aga ang misa mga kabayanan, mga katropa. Dugang abadita mga kabayan, dirigyapon sa atong pamangaragad sa XFM, Radio Patrol Iloilo, Exciting Pilipinas.

0: Veronica ay Perfecto Franco Jr. Good morning, katupang Phoebe Boards at Tibor Morales. Good morning. Good morning, Perfecto Franco. Kamusta ikaw, Perfecto? Ang oras din magkabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 4.59 na. Bawa dito ya sa General Santos City. May isa to kalalaki nga nag-ala Spider-Man, no? Sumaka siya sa kuryente, sa poste, kag nagkamangkamang to sa nagkabit-kabit, nagkamangkamang. Di may lang kay na-rescue ang makabanan sa mga otoridad na tabo ini dito ya sa General Santos City, mga kabayanan, mga katropa. Sa balita internasyonal, US President Trump dapat nga magbuhin sang iya timbang. Sino magkabayan sa iya si nga doktor? Yara sa maayong kondisyon si US President Donald Trump apang gin abisuhan nga dapat magbuhin sang iyang timbang. Ini matapos nga gipitalom ang presidente sa routine medical check-up. Sino sa iyang doktor nga si US Navy Captain Sian Barbabila tuman ka baskog si Trump para sa pagdumdum makabinan sang pagperform sang iyang duties bilang commander-in-chief kag leader sang state. Sa masunod nga bulan, mangin 80 anyos na ang presidente kag mayara inis subong nga ginatumar nga tatlo ka bulong para sa iya cholesterol control kag cardiac prevention. Ginapahigbahin man ni Trump ang iya truth sa social sa diin na sino kay Trump nangin perfect ang iya test. Ati mo na gina, no? Importante makabinan nga magbuhin kita sa aton nga mga ginakaon. Kaya man, isa makabinan sa mga problema kung hindi kita kabalo mag-control sa aton nga ginakaon. Pibeda mo sa nagkasunod nga balatian sa ato, no? Amo na ko nga ang diri sa aton sa XFM, ginahamalan ka muna namon kamo nga ti mas mayo ning mag-konsulta kita sa Yes to Health Clinic. Sa mga ganyan batyag na manang balatian, no? Madamo na sa mga bulong na inom ninyo apang nawala agad gihapon na gayo. Inabalan daw tag isa kakop na lang bulong na ginainom ninyo. Abay testingin ninyo nga mag-konsulta sa Yes to Health Clinic. Namtang inipkabinan sa iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa tubang lang sang Midtown Hotel. Libre pa konsulta adlaw-adlaw, kagtuduan pa kamo kung paano makalikaw. Sa mapagkaon nga mo ang kabangdanan, nga wala ka na gayo, muna nang hambal na to, muna nang hambal sa ang pisisya ni Trump. Kaya dapat taga-dagan sa pagkaon. Kati, isa gapon sa mga factor, nga wala ka na gayo, bagod man kati pinagusto ka lang sa pagkaon. Dapat limitado ang pagkaon, no? Ilabragid ang mga matambok ng mga pagkaon. Amin ko nga makabinan nga kung mag pakonsulta ikaw dira makabinan sa Yes to Health Clinic. Pinatudloan ikaw kung paano makalikaw sa mga pagkaon ng among kabangdanan nga wala ka nagayo. Kagtudloan pa ikaw kung paano gamiton ang mga herbal. Agod manginig epektibo ang balka dito sabon sa baray ito sa uksara namon. Damo to ang mga herbal plants bala. Pero makita ka ba no kung paano natin na bala i-process? Kaya man dapat ka may minutos ina nga mga pag-process. Hindi nga sila nga lagaon, mga lagaon, nga lagaon. Kaya ito nga ito pagpati, samtang nga nag-dalisay, nag-epektibo siya, lain galing, no? Hindi galing na insakto. So kung magpakonsulta ka mo dira sa Yes to Health Clinic, tunduan ka mo kung paano ang process na insakto ba lang pag-process kaya hindi madula ang iya sini nga pagka-epektibo sini mga herbal plants. Hindi na pagpadugaya pa, hindi na pagulata pa, magpakonsulta na sa Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikayong lawas mga katropa para sa dugang impormasyon mag tawag kay Doc kay Dr. Raymundo Ipinado. Cellphone number 0917-778-7200 o kung mag-text sa hotline number 0930-218-5221 o kung magtawag sa telephone number 329-3396 mga katropa. Sa may ginabatsyag na sa inyong alawas, sa hindi na paghulatang maglalaing mabalatian, diman ning laboratory ba lahat kisa sa atong ginadukan ng laboratory kay ginatusukan kita sang injeksyon mo. Di parang hindi kita ay makalubaan. Dili lang kita yaw sa Yes Well Clinic. May baluan ang imabalatian gamit ang Executive Health Analyzer Machine. Kada Domingo, pinaagis ni, may baluan nga ang kanilain ni mo nga ginabatsyag balatian sa imong alawas. Magbisita libre sa konsultasyon sa Yes to Health Clinic sa Iloilo City na hamtang ini sa iyang building, Iloilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Sa tubang lang sa Midtown Hotel, bukas sila alas 9 sang aga hasta alas 5 sang hapon. Domingo hasta Huwebes, alas 9 sang aga hasta alas 2 sang hapon. Idakon Biyernes. Yes to Health ang kabulig mo sa ikayong lawas. Para sa dugang impormasyon, magtawag kay Doc Raymundo Empinado sa cellphone number 0917-778-7200 kung mag-text sa hotline number 0930-218-5221 o kung magtawag sa telephone number 329-3396. Alas 5:05 makabalan, pagbalik na tundog ang pagiging mga balita dinig yapon sa Exciting Pilipinas. Mga balita makabalan sa palibot sang Pilipinas, kag mga balita makabalan na dire sa sudad kag probinsya sang Iloilo mga katropa. Pagkatapos sa aton siling commercial.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani kayo nung kusang order yung ang kape, gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
2: sakit ng katawan, mag-Santhon Plus Herbal Oil.
7: Sugar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Madiet na kubuwas ah.
2: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Agora 6 FM, Radio Patrol, Liilo, alas 5:09 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Para kaman kami matindiri sa XFM Radio Patrol Ilo, Exciting Pilipinas. Sa ligi kasi mana mga kabanan, nag-controversial City Councilor Sir Marie Mabilog. Katapos ka na picturean sang netizens ang sarakyan nga ginapanagiyahan sang syudad sang Iloilo mga kabanan, nag-parking dito iya sa isa ka mall sa distrito sa Molo. Sa pag-guha sa balita, mga kabanan, ginako ni City Councilor Sir Marie Mabilog nga siya ang nag-drive sa itong salakyan. Ako siya ang nagdala sa salakyan. Gipa-drive ba niya sa ESD nga driver? Kay nagbakal sila sa mga school supplies. Ngayon pa nagtagay, mga kabanan, sa mga estudyante sa syudad sa Iloilo. Isa niya sa mga programa, mga kabanan, ni City Councilor Sir Marie Mabilog. Dahil naging question dyan ito mga kabanan, amo ang kung bala mayara nga trip ticket. Kung mayara bala mga kabanan nga trip ticket, naging presentar mga kabanan si City Councilor Sian Marie Mabilog. Dahil naging pala mga kutanon kung mayara ginban, kati hambal niya mayara ko no. O galing kati wala niya ipakita mga kabanan kung mayara ginban. Sang nagligad nga sisyon sang sanguniang panglunsod sang nag-deliver sang privilege speech si City Councilor Romel Duron nga nagapa-investigar makabanan makatropa sang mga empleyado sang City Iloilo City Government ginagamit sang sarakyan sang syudad nga hindi bala office hours kag office days. Lapaw na bala alas 5 tapos Sabado Domingo holiday. So dapat kuno investigaran ni mga kabanan. Surok sa privilege speech ni City Councilor Romel Duron. Ari ang iyasin nga pagpayag sa iyasining pag-deliver makabalan sa privilege speech sa pagpa-investigar sining mga empleyado sa Iloilo City Government kaya nagagamit sa salakyan nga gidala ini makabalan sa outside the office hours kagasumuman non-office days si City Councilor Romel Duron.
2: Nagtaas pa ganyan na eh.
3: Pero Councilor, may existing kita ang guidelines.
2: Yes, may nalari.
3: Pero why do we need pa nga magpasat pag sa ordinance for this?
2: Di, for local application, ang guidelines na is very general. No? Okay. Let's say, may administrative order, may COA, may DILG. No? Puti, nga damo ula ka ba no? Anong penalties? Pwede man nga sa aton dira may ara abi nga basi pwede kun may through an ordinance video i-supplement naton ang nasyonal no para sa abi na te ang maka-drive na kinanglan na permanent employee bla o ang profesyon ang iyang lisensya para sa way kapalo nga empleyado nga gusto ta nga mag ano gini upgrade na nila eh pabalon ta na silang daan na amunan na subong ang requirements kag actually amunan ang requirements kadaan that is also for the general information so nga asa amunan to nga natabo nga ado hindi kabalo kita kung anong muunta sa city government so dapat may mga in place na kadaan kag para man sa inyo eh mabalaan nyo man no? Balukan man kasako gisubong sa syudad. May mga bisita kita kung isa, may nagahulam sa lakyan. So not just anybody kan baro sang salakyan, no? May kita may mga in charge na daan.
3: Kasi Lord, do may impression wala nga it seems nga hindi imagine sariling wala sila kabalo pero do may do ginabali wala gid ya ang ini nga mga guidelines.
2: Precisely so isa ina kinanglan inform sila nga hindi pagbaliwalaon, no? Nadamo gid sang kalamu kita actually si sang guru iban hindi lang wagis lang yung kamalo eh. Tapos hindi ba na stricto BLGs o di hindi ginagrahi ang mga salakyan. Na guru kamu basi nakita nyo man na po ay pa kamu nagreklamo. It is only now na may nagreport. So mayo gani subo kay vigilant ang aton mga constituents dire. Where if not for sa ila no political aside ah, tingala ano na bala na tabo sito sino bala nagreport. So actually kamu eh dapat kun kay kamu na kay chindi man siguro damo man nakita nyo gani siguro sila kay ng government vehicles. So ano inyo ginhimo? Maybe it is only now nga na clear si inyo no nga dapat hindi gali pwede na oh kita ko iban gagrahi sa gasoline station eh. Without mentioning kung sino ina no mayara iban sa balay nila ako si una na imo ko man gani sa tulad lang pero ti may mga nagsunod kuya sa guidelines. Galit isang ulito kung ga-stricto, binalik ko yung salakyan ko kaya karoon mag-udlay na nga madala pa na na.
4: Saan mo, Consular, ginbalik mo service vehicle?
2: More than a year na. Sobrang na kuan. Siyempre, isang nag-controversial patagay na sila una kayo nga ang mga konsyal naging panagaan sa salakyan. Kaya at that time, ako ginipinsahan ko, kaya isang ko, chairman ko sa Committee on Transportation, I really need a transportation car. Kaya siyempre, kinanglan ko driver gin. So, kinanglan professional. Well, with all the committees, sa una, mag-alok ka padala kita invitasyon, kaya kinanglan ako gin mag-kuhan, o may tao kung kasubuon. Kaya kung may tao kung kasubuon, hindi man pwede nga ako ng personal car gamiton ko. So, I need some government car para nga madasig ang pagpadala ko sa mga invitation nila.
4: Councilor, balikan ko lang ang investigation sa council. Who will take lead sining investigation nato?
2: Well, it is the committee chairman sa good government. Ang chairman na subong si Rex Sarabia. I think ako daw member man ako ida sa good government. No? This cannot recall. Basta I think member ako eh. Daw tatlo kami daw ng abogado. Councilor Parcon, no? Kita nyo man kung isa may mga gina-compile complaint sa mga barangay officials. May tayong mag-may inhibit kita. Ayun ko sa mga kilala, tabla. No? At least na nakalaruhan nga amo inagali subong ang requirements. Nga it is no ordinary nga mahulam ka lang sa salakyan o saron mo lang. Kung isa wala man ka mo na gani, nag-reklamo ka, especially kung office days mo lang, siguro for official function mo na. But now, masiling nato na kung Saturday, Sunday, holidays, kinanglan strictly monitor kita. Kaga kamu eh, you go on, you inform us, para nga hindi na kita mag-abusar, no? Do not abuse the use of government property.
3: Pero, okay. Councilor, in case sa outcome, sang sining investigation, wala lang niya limit sa drafting sa ordinance, possibly, makarecommend mo sa findings ng kaso?
2: Well, depende sa chairman, no? Depende sa ebidensya, no? Kung, siyempre, may pwede kita eh. Pwede ka kita recommend eh. May, kuhan mo, may administrative sanction, may criminal sanction. Kung may ebidensya ka ganis, you can file directly with the ombudsman or with the DILG, no? Depende sa status ng isa ka local government. Kaya kung sa munisipyo, usually it is the province. Kung highly urbanized city, it is direct to the office of the president. Depende sa agency concerned. So, at least balaan nyo. No? Ang sa Banwaya, kung munisipyo, sa province,
3: pa sila yun.
2: Kita kay highly urbanized city.
3: President.
2: President. Office of the president or the ALG or ombudsman.
0: Ang balaan ni city councilor, mabilog ang mga privileged space. Si alluded to para kuno sa iya
2: ay ginbenjon ugid nga para sa tanan not necessarily nga siya kahit hindi lang siya kasi si Councilor Om ara mo gani si iya na yung personal opinion ako gin klaro ko gid ang investigasyon no hindi nga pa hindi para sa iya kundi para sa tanan and for future use kung mag-usar ka mo sa salakyan sa gobyerno especially during holidays, Saturdays and Sundays, you have to comply with the strict rules. No? So, sa una, kita ko man, wala sila, wala kong kasunod, kiti why ang iba, inusinti man mo.
3: May wala ginasaway.
2: Isa man na, why man ginasaway? Gusto na, ako ay agree. No? Ako, may time man siguro, gani, ako nga, gadali-dali ko, daw wala man kong magsunod. Yan ito, wala akong madakpan.
5: Counselor, aside sa...
0: Ano niya siya, may ara na may suspension na abi sa gina investigar para hindi siya
2: wala, wala pa, later on siguro kung kinanglanon kita ipo at this time daw wala kita gan isang particular person nga ginatubod mo amo nang siling mo wala kita sang tao nga ginatubod nga investigaran kundi investigaran lang kun anong kakatabo sini diri te kun malabutan sina ta depende sa ebidensya ina. Depende sa ebidensya. Basi, because of this, more complaints will be coming. No? Kasi may nakita ka mo, may na-obserbaran ka mo. So, we are inviting all na may nakita ka mo na nagagamit sa salakyan. May ara nga sa city mayor, may ara nga sa GSO. Not necessarily nga sa kudya lang, ah. Ah? Puti, ang isa din nga gindalat, ah. Iti, abi nila karong na hokus-pokus talang ni. Nakita nyo ito sa unang sa cooperative, hindi kundi kinbrot out naman ito. Hindi, kundi may mga na-dismiss, may na-ginpali, may nag-retire.
0: Nabatihan mga kaminan si City Councilor Romel Duron. Iti, wala man ko itong ginambal sila niya kung sino itong investigaran, basta siya investigaran lang, ah. Pero nag-umpisa mga kabayanan ay siling pagpanawagan sa pagpa-investigar mga kabayanan mga tropa sang mga empleyado sang Iloilo City Government na nagagamit sang salakyan sa gobyerno sa gwa sang inuras outside abi sa alas 5 kag paggamit sang salakyan mga kabayanan sa Sabado kag Domingo kag holiday. Sang nakitaan to ang salakyan sang Iloilo City Government nga ginaga parking to ya sa isa ka mall sa Mulo naging gamit makabinan ni City Councilor Sien Marie Mabilog. Ang oras din makabinan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 5:21 na. Sa atin makaturan sa atin mga kabinan kung may nabatyag ka mo sang high blood. Kag iban pagid nga mabadatian mag-inom kamo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tol kay ini puno sang antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism kag high blood pressure. Limpyuan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong dugo nga mo ang gina halinan sa nagkalalain sa inyong mga sakit. Makabulig man ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa mga sakit nga diabetes, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mas epektibo kung updan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Ang oras alas 5:22 na mga kabadan, it's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamita ini 30 minutos antes maglabing-labing kay Mrs. Ha? Magtumar sang isa kapsula sigurado nga mas manami sa bakod niyong relasyon kay Mrs. Kay man sulid ka kung nakaturbo ka makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Madamo gid nga salamat sa inyong pagpunta sa atong program sa Exciting Pilipinas. Standby makabinan sa masunod nga programa ang The Secrets of Health. Kaga balik kita karon mga alas 6 sa Express Balita Weekend Edition. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales sa XFM News.
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang iyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ihatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng atin pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
1: Sa mga kababayan po natin na gusto makahelobilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan ano, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan, ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
2: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila mm-hmm. yun. O diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... Kasi ang katawan natin, nagpapadala ng signal yun, ng warning, ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
1: Yan.
2: Magastos pa.
1: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin, atin pong pagtuunan naman, ano? Na pansin ang atin pong kalusugan mga kaibigan lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay mm-hmm. lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila Doc yan, dyan lang umaasa ano sa lakas ng pangangatawan
2: lalo yung mga no work no pay
1: mm-hmm.
2: so ibig sabihin daily yung rate mo sa trabaho mm-hmm. pag di ka nagtrabaho wala kang sahod diba? Walang mga siklib-siklib na pagayon ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat mm-hmm. lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito may budget sila sa load, mm-hmm. may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasa, pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Halos,
1: walang ipon.
2: Walang ipon talaga. yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, mm-hmm. pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misi, si Mr. Mo, napapabayaan, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo, ikaw mismo magsubo. Mm-hmm. Sabay bigay ng tubig.
1: Yun. Minsan, sa pilitan pa talagang papainumin.
2: Oo.
1: Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na bibigyan natin ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan ng mga fast foods na salat sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Doc. Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, hindi na po natin nagagawa. Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Ha? So mga kababayan natin, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Kailang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin. Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan. Ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyong pong orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes Well Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha?
2: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
1: Mm-hmm.
2: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
1: Mm-hmm.
2: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, toxicity
1: yan
2: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yun pa rin naunang dalawa.
1: Mm-hmm.
2: Oo. So, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
1: Mm-hmm.
2: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient,
1: mm-hmm,
2: nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan, like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also, yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So, after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
1: Mm-hmm.
2: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
2: Tama. At
1: nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho, nandumi-dumi.
2: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo, yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
1: So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no? So ayan, sa mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugi butika.
5: Sunzone Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sunzone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Sunzone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasama kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na lang Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko.

0: Maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
1: The Secret of Health.
2: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanyang pong pangangatawan at napasubok ano, ng ating pong mga herbal combination, especially yung ating pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold. Number one product ng Yes to Health mga kaibigan, sinubukan po mga kasama ano. At nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna. Ano? Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng ating pong Santone Plus Gold. Ano? Lalo na ngayon, Doc. Sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong, ano, madat meron kayong nakana dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
3: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
2: Mm-hmm, yan.
3: O, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, na-text siya, no? Before New Year.
2: Mm.
3: Sabi niya, Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
2: No.
3: Pwede ba akong kumurot? Sabi naman sa kanya, ay nasa sa inyo po yan.
2: Mm.
3: Eh, basta moderation lang po, ha? Eh, yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
2: Nako.
3: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
2: Napadami ang kurot.
3: Masayang. Ano?
2: Mm.
3: So, kinakailan talaga po, lalo na, may nabasa ko kanina about, sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
2: Nako.
3: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest napakataas mga kaibigan. So kinakailangan during this period, pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo. At iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
2: Yes.
3: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
2: Huwag nyo ubusin lahat para sa ngayon.
3: O, kasi puro buffet ngayon, partner eh. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakakatukso.
2: Oo. Kaya lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ngayon, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipids sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyong pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, eh kinakailangan control pa rin.
3: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
2: Nako.
3: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, yung mga gulay, mga salad, doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
2: Yeah.
3: O, yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din. O, para mas may laban yung katawan natin.
2: Yun.

0: Isa pa sa problema, Doc, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, eh, itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunaw na maayos. Yun nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
1: O, tsaka yung ano, tama yung varieties. Ano, ang, ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa lima na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
0: Yes, so
1: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw, kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
0: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
1: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong yes to health, may free trip si bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters. Na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kayang-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
0: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
1: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. Yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
0: So, yeah.
1: Pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
0: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes Well Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
1: Experience ko, partner, sa tagal ko sa ano sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Doc, nandito na naman kami. Kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun! Kaya, hindi naman sa natutuwa ako, nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya lagi tayo nag-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan, huwag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang, tabang dito, common sense ang papairalin.
0: Ay, sa mga kabayad, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano po magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
1: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, tumataas ang uric acid. Yan ang main reason. Ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung ang tawag doon is pansit-pansitan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No?
0: Mm-hmm.
1: Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na, yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
0: Ayan.
1: Ayan, alingatong. Yan. Yan, pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine.
0: Yan,
1: bawasan mga karne, mag-take ng beer, o iwas sa mga white sugar product kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
0: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ay naatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila pong mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung nag-ano eh, yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
1: Ano
0: na
1: yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
0: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
1: Kaya nga marami tayong mga kaibigan eh, pag sumakit talaga yung mga arthritis nila. Anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
0: Mm.
1: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
0: Mm-hmm.
1: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
0: Yan. Ha? So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin pong mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
1: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, patandami mo
0: dami na. Oh.
1: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, eh, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna, uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung condition mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
0: Nako.
1: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil mm-hmm. lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri.
0: Mm-hmm.
1: napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Mm-hmm. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, mm-hmm. di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mm-hmm. mag-i-improve talaga yung condition mo.
0: Yeah. So mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa, kahit na ang edad mo, 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandyan na, mararamdaman mo na.
1: Ay, ito, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, nako, san tambak, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Mm-hmm. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle mm-hmm. at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
0: Mm-hmm. Naku, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga ating listeners.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa. No? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla po.
0: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan. Lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na atin pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At ayon po tanging paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM.
5: XFM.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, Hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Agora sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, a las 6:04 na bang katropa.
1: Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo. Ang katropa mo.
2: Headlines.
0: Agad sa aton mga katropa, sa aton mga katuran na nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras na size 5 naman kami ng mga balita aton talakayan subong aga. Mga balita magkabaring nga natipon sa aton sinimukapdan ng mga patrol reporters sa isa kasimana. Ang mga balita magkabaran sa Sudad Kag Probinsya sa Iloilo. Laki pa ng mga balita magkabaran sa palibot sa pungsod na Pilipinas. Magulang na batian makabayan ang pag-uwang sang bumbero. Report ni makabayan sa ato sining mga patrollers. Sa Gyapon, mga katropa ko si katropang Fabi Borz Tibor Morales. Opdang kita ni katropang John Rivertes. Una kita makabayan sa mga balita sa City Hall. Iloilo City Mayor Raisa Trinas. Ginreklamo bangod sa posible violation sang anti-IPAL policy sang DILG. Mga native trees sa Sunset Boulevard gin pang utod. Councilor Cien Marie Mabilog nagpatag kung diin siniging gamit ang service vehicle sang Iloilo City Government. Iloilo City Mayor Raisa Trinas tuyo nga paimbestigaran ang report nga nakitaan ang service vehicle sang City Government sa gwa sang GT Mall sa Molo Domingo Mayo 24. City Councilor Cien Marie Mabilog. Kompleto ang ginbaton ang iya rata bangod wala niya ginbaton ang service vehicle. Naginta niya sa dosang City Government. 7,500 ka mga ilonggos na kabenepisyo sa Kaya Emergency Employment Program sang Iloilo City Government. Konkit po rin nga ceremony para sa labing unang public rental housing project sa Iloilo City ginpatigayon. Ato ni Badoan ang detalye sa balita upon kaya tropang Jansen Crisostomo.
3: Mga balita nagikan sa Iloilo City Hall, Mayo 25, gin kadismaya ni General Services Office Head Engineer Neil Ravena sang nadiskubrehan nga gin panglabo ang pila ka mga puno sang native trees sa Sunset Boulevard. May kabug-usan nga 5 ka mga native trees ang nakitaan niya gin panglabo. Sa linapat sini ang Bunny Tree, kag isa naman ka Pine Tree. Naghimo na sa imbestigasyon ang opisina ni Ravena agud may baluan kung sino ang nagpanglabo. Naibaluan nga wala sang may naka-install nga CCTV sa amo nga lugar. Samtang tuyo nga paimbestigaran ni Iloilo City Mayor Raisa Trinas ang report nga nakalabot sa iyang opisina angol sa nakitaan nga service vehicles ang Iloilo City Government nga nakapark sa gwa sang GT Mall Molo sang Domingo Mayo 24. Suno sa alkalde nga iya ginaseryoso ang among report kay gimanduan na ang concern nga opisina nga usisaon kag hibaloon kun mayara sang official transaction ang mga sakay sini sa amo nga tion kag lugar. Ginpabutyag ni Trinas nga ang paggamit sang government service vehicles ang limitado lang sa official functions kung sa diin kinahanglan niya magsunod ini sa government rules and regulations. Pananglitan niya mapamatud-an nga naglapas o kung unauthorized ang paggamit sini, may nagkakaigo ini sunod sa alkalde nga accountability kag administrative actions. Samtang, nagapanawagan naman si Trinas ang transparency in sakto nga paggamit sang government resources kag pagsunod sa mga pulisiya sang gobyerno. Samtang, ginklaro ni Councilor Cien Marie Mabilog nga wala sini gingamit ang service vehicles sang Iloilo City Government agud nga maglagaw-lagaw lang sino kay Mabilog nga iya ni gingamit sa pagbakal sang supplies para sa barangay bilang kabahin sang iya balik eskwela project kag nagbisita man ini sa 5 ka mga barangay sa magkatuhay nga lugar sa syudad sa nagligan niya Domingo Mayo 24. Dugang pa niya nga ang tanan niyang aktibidad ang nakapost sa iya social media page. Ginklaro man sini nga ang iya paggamit sang salakyan ang hindi pang lagaw-lagaw lang kundi nagaservisyo ini sa mga pumuluyo. Halin man sa iya personal nga kwarta ang ginpagasolina sa salakyan nga iya gin hinulam pahayag pa sang opisyal. Samtang Mayo 26, gintanyagan sang Iloilo City Government ang opisina ni Councilor Shane Marie Mabilog sang service vehicle. Inaging kumpirmar ni Ms. Joy Fantilaga Gurzal, spokesperson sang Office of the City Mayor. Sino kay Fantilaga Gurzal nga ang service vehicle nga Mitsubishi Strada pickup nga may plate number SFA2447 ang una na naging issue kay Anay Councilor kagkaron Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda. Sunod ini nga ginsalo ni Anay Doc Nick Baronda sa nagpungko siya bilang konsehal sang syudad. Sa nagpungko si Mabilog sang 2025, gintanyag sa iya ang among service vehicle apang wala niya inigin baton bangod hindi niya pa inikinahanglan suno kay Fantilaga Gurzal. Sa subong suno kay Fantilaga Gurzal nga wala na na-update o kung naislan ang property accountability receipt sang service vehicle kung sarili nagpabilin nga nakapangalan ini kay Christine Joy Sales, staff sang Office of the Vice Mayor. Ginbuyagyag ni Fantilaga Gurzal nga bangod wala sang naka-assign nga government vehicle kay Mabilog, full niya nga mabaton ang representation and transportation allowance o kunrata kada bulan.
4: Particularly, ang ininga sa lakyan ng SFA2447, ang unag niya sininga na gamit si former City Councilor Julie Grace Baronda at now Vice Mayor Baronda. And posteriormente, ginsalo ini sang iyang amay nga si former Councilor Baronda sang nag-endang iyang term sang 2022, hindi kita magsala, no?
0: Mm-hmm.
4: And then, nagpungko ang iamay. So, wala naman ni Islan ang property accountability receipt kay nakapangalan ini sa ilang staff, sa kay Christine Joy Sales. It so happened nga staff ni Mike Subong sa Office of the Vice Mayor. So, sa amo to nga tiyon, sa nag-end naman ang term ni Nick Baronda at iya matatay, gin-offer ini kay Shane Mabilog, kay ti knowing nga isama lang sila ka grupo, ang ilang possible, ang ilang driver nga isa nila, ti amo wala, amo man gihapon, and then ang nakapar, there's no need ng exchange, kay ti staff man gihapon sa nila dira, no? However, wala niya inigin baton kay sige niya sa amot kotion hindi man niya kinanglan ang service vehicle.
3: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Ms. Joy Fantilaga Gurzal ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas. Samtang, kumpleto nga ginabaton ni Iloilo City Councilor Shane Marie Mabilog ang iya representation allowance and transportation allowance o kunrata bangod wala niya ginbaton sadto ang service vehicle nga gintanyag sang city government. Ini ang ginpakigbahin ni Ms. Joy Fantilaga Gurzal ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas. Suno kay Ms. Joy nga ang mga konsehal sang syudad ang mayara sang option nga batunon ang ginatanyag nga available nga service vehicle sa diin ang portion sang Ilarata ang mabuhinan. Apang kun wala sang service vehicle, imumabaton ang full nga transportation allowance. Ginpahayag ni Ms. Joy nga wala man nag-attempt ang konsehal sa paghambal sa liwat nga iya na lang batunon ang service vehicle nga gintanyag sang syudad. Samta ang salakyan nga gin-offer sadto kay Mabilog ang yara sa subong sa idalom sang Office of the Vice Mayor.
4: May naka-issue under sa iyong office ni Councilor Mabilog. That's why na ginabato niya at iya na full arata o representation and transportation allowance kada bulan na wala sang buhin. Kaya nga yung mga konsehal, may ara na sila na option eh. It's either nga patunon nila ang gintanyag sa ila or available na service vehicle. But portion sa iya nga rata, hindi maganon. Portion sa iya nga rata, mabuhinan, no? Hindi ang full get na rata niya ma-receive niya. But kung wala kaya isang service vehicle na nag-issue sa imo, a full nga rata mo ang ma-receive mo kada bulan.
3: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Ms. Joy Fantilaga Gurzal ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas. Samtang, Mayo 27, masobra sa 7,000 ka mga residente sang Iloilo City ang natalan ang makabaton sa benepisyo gikan sa programa sang Iloilo City Government nga kaya o kun kabulig pang kabuhayan emergency employment program. Suno kay Gabriel Felix Umadhay, Sanday, head sang Public Employment Service Office sa Confeso, Iloilo City, tinutuyo sang programa nga makahatag sang immediate nga livelihood assistance sa mga Ilonggos nga naapektuhan sang pagtaas ang presyo sang gatong kag iban pa nga mga economic challenges. Natala nang i-deploy ang mga benepisyaryo sa tatlo ka mga batches. Ang first batch ang may 2,500 ka mga workers nga magasugod na sa Hunyo. Pagasundan ini sang duga nga 2,500 ka mga workers nga iga-deploy naman sa Hulyo. Samta ang last batch naman nga duga nga 2,500 workers ang i-deploy sa Agosto. Ang tag sa kabenepisyaryo magabaton sang 4,000 pesos cash o kon 400 pesos kada adlaw sa sulod sang napulo ka adlaw nga ubra. Naibaluan niya nag-alokar ang syudad sang 30 million pesos para sa implementasyon sa among mga programa. Samtang iban sa mga kaya workers ang i-deploy sa mga barangays agud magbulig sa pagtinlo sa mga kanal o kon waterways bilang kabahin man sa flood mitigation kag dengue prevention efforts ang syudad. May mga workers man nga i-assign sa pila ka mga government offices kun sa diin malakip sa ila ubra ang pila ka mga clerical works, date encoding, secretariat support, sorting kag iban pa nga mga ulubrahon nga kinahanglan sang barangay o kon opisina. Samtang Mayo 28, ginpatigayon ang concrete pouring ceremony sa labing una nga public rental housing project sa Iloilo City. Nahamtang ang mga proyekto sa Barangay Sambag Haro malapit sa University of San Agustin Extension Campus. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas kag Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling ang among seremonya. Duha ka mga 7-story residential buildings kay may kabug-usan nga 362 ka housing units ang natalanang nga patindugon sa among site. Ang tag sa ka unit ang may kadakuon nga 27 square meters nga studio type residence. Magluwas sa duha ka mga residential buildings magakonstruct man sa palibot sang site sang multipurpose hall, health center, park, playground kag basketball court. Samtang ginpabutyag naman ni Mayor Treñas nga masamin niya nga ginahambalan si Attorney Peter Milliare, ang head sang Iloilo City Local Housing Office, nga siguraduhon niya ang tanan nga housing project sa syudad ang manging inclusive kag available sa tanan nga segment sa syudad. Buot silingon sini nga himuon ang among mga housing projects nga available para sa middle class, underprivileged kag mga nagasugod pa lang ang mga pamilya kag sa working class. Tinutuyo sa mga proyekto sunog kay Treñas amo ang makahatag sang safe kag dignified nga mga puluy-an para sa mga Ilonggos.
5: This project rises as a proof that when the government works with compassion and purpose, a people-centered project becomes possible. But beyond structures, this project is truly about people. Para gid ini sa mga Ilonggos nga nagahandom nga magkabalay pero ginauna ang pagkaon sang pamilya, pag-eskwela sang ila kabataan, kag para ini sa mga nagaumpisa pa lang sa pagpamilya kag mahatagan sila tsansa makatipon para sa ilang pangabuhi. This is a chance for those not privileged to earn more but continue to strive hard in life to make them cross from the bottom income group to a better state of life.
3: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Samtang Mayo 29, ginreklamo si Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang abogado nga si Attorney Josea David Kising bangod sa possible violation sang DILG Memorandum Number 2026-006 ukon ang anti-Apple policy. Sa sulat nga ginpadala ni Attorney Kising kay DILG Secretary John Vic Rimulya, gina-request sini ang ahensya nga mag-conduct sang investigation kag appropriate action batok sa alkalde bangon sa TLC ni Inday Projects ang city government. Sino kay Attorney Kising nga ang term nga Inday ang publicly nga gingamit bilang campaign o kung stage name sang alkalde. Nalakip man sa sulat ang pila ka mga news screenshots kay mga dokumento sa nagligan ni eleksyon kung sa diin makitaan ang tinaga nga Inday Raisa. Naibaluan nga ang anti-Apple policy sang DILG ang nagadumili sa pag-display o kung pag-affix sang pangalan o kung inisyal sang opisyal, litrato, logo, political slogan, motto, color kag motif nga mahimo ma-associate sa opisyal sa mga proyekto sang gobyerno. Samtang ginklaro naman sa opisina ni Mayor Treñas nga wala pa sila sang may nabaton nga opisyal nga kopya sang reklamo may kaangtanan sa among nga issue. Ang ini nga mga balita nga dulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: Maraming salamat kay Katropang Jansen Crisostomo. Under control na ang sunog mga katropa dira sa Barangay Banantang sa distrito sang Haro. Dugang balita lokal. Balita lagi kan sa Iloilo Provincial Capital. Ordinansa nga naghahatag sa incentive sa mga barangay tanod na approve na sa final reading. Governor Atty. Pinsur Jr. personal nga ginbaton ang 344 million pesos para sa barangay ka-graduating students. Mga balita lagi kan sa Iloilo Police Provincial Office, pila ka mga pulis sa IPPO nag-graduate sa Criminal Investigation Course. Yari mga balita.
6: Mayo 26, naprobahan sa third and final reading sa sesyon sa Sangguniang Panlawigan ang naghahatag sa incentive ng 2,000 pesos sa kada tuig sa barangay tanod. Ang ordinansa ang gin-author ni 2nd District Board Member Jun Mundihar. Base sa ordinansa, ang mga barangay tanod nga gin-register sa barangay sa Department of the Interior and Local Government sa 2025 amo ang makabaton sa incentive.
7: As 21 barangays, every barangay as a list of members of barangay tanod submitted to the DILNC as of December 2025. Ano na lang basihan naton sang 2026, 2027, 2028 unless kung i-amend naton nila ang listahan nga ang ano na members of barangay tanod. Okay, we should have to strictly follow this, otherwise there is no control. The tendency is some of the barangays because of the financial.
6: Mayo 28, nagpadulong sa Manila si Governor Atty. Pinsur Jr. kagsiliga President Amalia Victoria Riboque agod magpirma sa memorandum of agreement sa Office of the President. May kangtanan sa bawat barangay makinabang programa sa opisina ni President Ferdinand Marcos Jr. nga naghahatag sang financial assistance sa barangay ng 200,000 pesos. Ang 100,000 ihatag na financial assistance sa lima ka mga deserving ng mga Manog Fourth Year College kag ang 100,000 gamiton ng proyekto sa barangay. Nabaton sang gobernador ang 344.4 million pesos nga cheque para sa 1,720 ka mga barangay sa probinsya. Una diregin aprobahan sa Sangguniang Panlawigan na resolusyon nga nagatag sa authority kay Defensor nga makapirma sa Memorandum of Agreement sa Office of the President. Balita nagikan sa Iloilo Police Provincial Office sa mga police investigator nga nagtraining sa Criminal Investigation Course nagraduate si Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Resalan ang keynote speaker. Sa mensahe ni Resalan, iya ginpahayag nga sini nga confidential nga ang nagraduate ng mga police sa Criminal Investigation Course mangin seasoned investigator sa maabot nga inadlaw.
8: Balitang dukan, balitang salukan. Balitang nasyonal.
0: Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 6:21 na mga katropa. Dito makita sa balita nasyonal. NBI may nabato ng impormasyon nga dugang kapila ka mga personalidad ang isuhan sang ICC o kon International Criminal Court Warrant. Agod malikawan ang liwat kapag palagyo sa mga subject sa ICC warrant o baresta. Palasyuluyag nga enforce inigilayon in kaso kung may mag-abot pa. PNP mag-enforce ang arrest warrant bato kay Senador De La Rosa professionally kagwala na sang political bias. NBI hindi magpromisa ang specific timeline sa pag-aristo kay Senador Bato De La Rosa. Tatlo ka area sa ginabantayan sa ahensya nga posible ginaparaguan sang senador. Senador Bamakino ginpanginwala nga ila na istoryahan na ang charter change. Senador Ping Lacson ginconfirm nga nahambalan ang charter change issue sa ila tinipon-tipon sa isa kakilalang nga casino hotel and resort sa Manila. Pinapakit ka mga balita nasyonal. Opod kay katropang Era Espinosa.
9: Mayo 24, ginpahayag ni NBI Director Melvin Matibag nga sila ang nakabaton sang impormasyon nga dugang pilak mga personalidad ang maisyuhan sang warrant of arrest gikan sa ICC. Suno kay Matibag nga handa sila sa pagserbe sang posible nga warrant of arrest kun ini ang magwa. Para kay Matibag nga kun sino man ini kag kun anuman nga krimen ang ginapangatubang sini basta may warrant mayara sila sang protocol nga sundon sa diin. Kun may magwa nga dugang nga warrant masami sila nga handa sa pag-enforce kag pag-serbi sini. Matandaan nga ang ICC nag-issue sang warrant of arrest arrest bato kay Senator De La Rosa matapos inyang ginailigar nga co-conspirator sang crimes against humanity charges angot sa killings nga natabo sa war on drugs sa idalom sang Duterte administration. Sa kaangot nga balita sa tion nga may mag-abot pa nga warrant of arrest gikan sa ICC batok sa mga ginailigar nga co-perpetrators ni President Rodrigo Duterte inyang gilayon nga ipa-enforce sang Malacañang. Ginpahayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga luyag sa executive branch nga mga forthcoming ICC warrants ang gilayon nga i-enforce kasunod sa desisyon sa Supreme Court kag resolusyon nga nagapabor sa posisyon sang gobyerno. Pagibay ni Castro ang mga warrants ang hindi na kinahanglan pang mag-agi sa lokal nga korte. Sa din ang ICC warrants ang gin-issue sang ICC nga valid bangod ang ICC ang international tribunal kag ini foreign court sa iban nga state. Samtang mag-enforce ang PNP sa arrest warrant bato kay Senator De La Rosa professionally kag wala sang political bias. Ginpahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. nga ilay ga-perform ang ilad duty professionally kag wala sang political bias sa pagsiguro nga ang proseso nagapabilin nga dignified kag secure sang tanan nga partido nga involve. Kunay baluan nga nag-deploy na ang PNP sang tracker teams sa pag-locate kag pag-aresto kay De La Rosa. Sa dugang nga balita, hindi mapromesa ni NBI Director Melvin Matibag ang specific nga timeline sang pag-aresto kay Senator De La Rosa. Ginpahayag ni Matibag nga sa subong hindi siya magkahatag sang patod nga detalye apang tatlo ka areas ang ilang ginabantayan nga posible ginapanaguan sang senador. Pakigbahin ni Matibag nga si De La Rosa ang may option man sa pag-surrender sa mga otoridad apang duda siya kung ini ang matabo. Mayo 25, ginako niya ni Senate President Tito Soto nga siya ang nag-propose sa pagtulod kay Senator Sherwin Gatchalian agud gang bustlan si Senate President Alan Peter Cayetano. Iniang iyagin pabutiyag sa pag-dispel sang notions nga siya nagapungko lang sa sidelines apang depende pa kung si Gatchalian ang makasecure sa nagakinahanglan nga boto. Samtang ginbuyagyag ni Senator Aimee Marcos ang ginaligar plano nga pagpanghanda sa charter change para sa term extension kay hindi madayon ang 2028 elections. Ginpresent sang senadora ang video kadungan sang sesyon sa mga adlaw.
10: Hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador, naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga corrupt na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil.
9: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Senator Aimee Marcos. Samtang, ginquestion ni Senator Hontiveros kung amuna bala ini kanubo ang nalabot sang politika sa Pilipinas nga bisan sa sulod sang Senado nagabatuhan na ipasang istorya. Hindi man magsugot ang senadora nga masulod sa official records ng Senado ang fake news. Sa riyan ginatumod sini ang video nga ginpresent ni Senator Aimee Marcos ilabi na nga wala ini sa nagakaigo nga ebidensya. Sunod pa kay Hontiveros nga sa nagdigat nga semana nagprivilege speech pa ini angon sa natabo nga shooting incident sa Senado apang subong semana lain naman nga istorya ang luyag pagwaon sang senador. Sa kahot nga balita, nagpasugot si Senator Aimee Marcos nga kakso ng video nga iyagin present sa official record sang Senado matapos nga iniya nakakwa sa nanari-saring reaksyon gikan sa publiko. Apang sa piyaksi ni nangabayang senadorang wala sang may matabo nga term extension kag mayara sang election sa 2028.
10: Susumiti ako sa hiling ng ating SP Alan na i-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028.
9: Nabatian si Senator Aimee Marcos. Samtang fake news, iniman ang pagtawag ni Senator Bam Aquino sa ginpresent nga video ni Senator Aimee Marcos. Nagapanindugan si Aquino wala nila na istoryahan si Minoria ang charter change. Nagkitay man ang minority bloc apang bisan isa ka beses. Wala ini na mentionar ni Senator Vicente Solo III, Senator Ping Lacson, Senator Kiko Pangilinan pangilinan kagsang iban pa nga mga senador ang constitutional change dugang pa sa nasamit nga senador ginklaro Manny Aquino nga wala sang kamatuoran nga ang minority ang nagtingob agud punggan ang charter change.
11: I rise to second the motion of Senator Zubiri dahil yung video po na nakita ho natin marami hong pagsisinungaling. Unang-una po klaklaruhin ko po, we have been meeting as a minority maybe 2 times a week, baka naging 3 times pa yan, at ni isang beses po na pag-usapan ang constitutional change. Hindi ho yan binanggit ni Senate former Senate President Soto, ni Senator Lacson, hindi ho yan nabanggit ni isang beses. Wala hong pag-push, wala pong nagsabi mag-meeting tayo para mag-chacha, para mag-conas, wala pong nangyaring ganyan. Unang-una pong fake news.
9: Nabatian si Senator Bam Aquino samtang ginklaro man ni Senator Migs Zubiri nga wala inisang kahilabtaran sa plano ng charter change. Balis kahit sa ginapakita ng video ni Senator Amy Marcos sa session sang Senato. Sunod pa kay Zubiri nga kung akig ang senadora dapat nga maakig ini sa gobyerno kag sa iya utod nga si President Ferdinand Marcos Jr. sa baylo nga gub-an ang iya mga kaupdanan sa Senato. Nagpabutyag man ang senador nga wala ini nakaagyag in istorya sang iya mga fellow senators angot sa ginapahayag nga charter change.
12: Oh, kung ano-ano, hindi naman kami ganyan, no? To gain traction, to gain views and publicity will destroy our fellow colleagues here. Walang ganyanan. Ako hindi ako nagagalit, kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito, mahal ko kayong lahat. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon, hindi ba? Kung galit po kayo, salita po siya dyan, galit siya sa gobyerno niya.
9: Nabatian si Senator Migs Zubiri. Sa dugang balita, gin-confirm ni Senator Ping Lacson nga ilan hambalan ng charter change sa ila pagtipon-tipon sa isa kakilala nga casino hotel and resorts sa Manila. Lakip sa present sa mga pagtinipon-tipon ang sanay Senator Vicente Soto III, House Speaker Budget D, former Senate Secretary General Dong Mendoza, kag isa sa mga Deputy Speakers ng House of Representatives. Kabayin sa mga nadiskusyonan ang pagpanubo sa 35 years old nga age requirement para sa mga kandidato sa pagka-presidente. Magluwas sa confirmation ni Lacson mismo si Senator Vicente Soto III ang nag-ako man nga ilan hambalan ini sang damlaglang. Sa mumanya adlaw, ginbasura sa Korte Suprema ang plea ni Senator Ronald De La Rosa para sa temporary restraining order kag status quo ante order agud nga punggan ang posibleng arrest warrant sang ICC. Gindesisyonan ini sang korte pagi sa deliberation kag majority votes sa mga justices. Matapos na diskusyonan ang petisyon, pabor ang kadamaan nga basura ang TRO bangod na pastawan ng senador nga makarepresentar sang maathag nga legal right kag urgent irreparable injury nga gina-require para sa interim relief. Mayo 26, ginpaboran sang Sandigan Bayan 7th Division ang hingya sang Office of the Ombudsman nga precautionary hold departure order. Batok ni Senator Rodante Marcoleta ni Congressman Michael Defensor kag duha kay iban pa. Iniyang may gangtaran sa kaso ang ginapangatubang sang senador nga plunder kag bribery sa piyak sang pagbaton sang 75 million pesos nga campaign donations gikan sa 3 ka mga individual. Sunod sa ombudsman nga bisan pa ginasiling ni Marcoleta sa mga public interviews nga campaign donations ang iya na baton ila lang gina-question kun nga awala gihapon nakabutang sa iya 2025 statement of assets, liabilities and net worth o kun sa iya statement of contributions and expenditures sa iya 2025 Senate bid ang among kantidad. Nabaton sang senador ang 75 million pesos sa 3 kasi parado ng mga occasions kay iniya mo sa January 6, 2025. Sa dinabaton niya ang 30 million pesos January 8, 2025, 25 million pesos kag January 9 sa amuman nga tuig sa kantidad nga 20 million pesos. Sa amuman nga adlaw, nagpangayos ang pasaylo si Senator Migs Zubiri sa pagmensyonar sang pangalan sang late television kag journalist nga si Inday Badiday sa iya manifestation sa session sa Senato. Matandaan nga nagugat ini matapos ang pag-present ni Senator Marcos sa video angon sa ginapahayag ongoing efforts sa term extension kag charter change. Pag-ibay ni Zubiri nga iniya hungod nga i-disrespect ang memory ni Inday Badiday o kunbuhinan ang iya legasiya sa politika. Sa amuman nga adlaw, wala nag-object ang majority block sa Senado sa motion sa pag-adjoin sang session matapos nga nag-walk out ang minority block pangin pabutang ni Senate President Alan Peter Cayetano sa record ang ginhimo sa minoriya. Kung nahibaluan nga nag-move para sa quorum call kag adjournment sang session sa Senate Minority Leader Senator Vicente Tito Soto III matapos nga nagwa sa session ang miyembro sang minority block.
13: Madam President,
9: Minority Leader,
13: I move to adjourn or a quorum call.
14: That is a higher precedence, Madam President.
9: So I only see the minority leader representing the minority. The others had left. Nabatian sa ni Senator Soto kag Senator Loren Ligarda. Bangod sa pag-walk out sa minority, napunggan ang botohay sa motion sa pagtakal sa plenaryo sa proposed amendments sa ilang rules kag pagpanugot sa mga senador nga makatambong sa session remotely. Kunay baluan nga nagugat ang mainit nga debate sang gin-introduce ni Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva sa plenary ang proposal ni Senator Rodante Marcoleta nga pag-amend sang rules kag lakip sang provision nga panugutan ng senador sa pag-attend sa plenary sessions paagi sa teleconferencing.
15: ang linaw-linaw po. It talks about the rules may also be amended. Diretso po ito eh. So this takes precedence over Section 24. Simpleng-simple lamang po ito eh.
16: Madam President.
17: Thank you, Senator Marcoleta. We recognize Senator Risa Ontivero.
16: Salamat, Madam President. Meron din po akong substantive na interpellation sa motion ngayong araw na nire-raise o itatalakayin ni Senator Marcoleta yung text na pinamudmod ni Senate President sa atin ngayong hapon. Pero una, gusto ko pong segundahan yung sinabi ni Senator Pangilinan. Bagong motion ito, Madam President. Bakit po? Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang motion binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na ibinalik yung motion iyon, yung unang motion ni Senator Marcoleta sa plenary, sino ang gumawa noon? Dapat ang Committee on Rules na initiate na po ang prosesong iyon alinsunod sa Section 24. Eh hindi pa nga po nako-constitute ang Committee on Rules. Wala pa nga pong minority contingent sa Committee on Rules. So wala pang body na pwedeng ibalik yung unang motion ni Senator Marcoleta sa plenary.
9: Nabatian si Senator Risa Ontiveros kag Senator Marcoleta. Gin-question man sa miyembro sa minority ang among alihok sa pag-discuss sa amendments sa ini ang na-refer sa Committee on Rules at in ang panel ang wala pa na-constitute matapos nga ini ang gindeklaran nga vacant sang ang bag-o nga majority ang nag-move sa pagboto kay Senate President Alan Peter Cayetano Talos, kaya ni Senate President Soto.
18: Reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology. Now, here's the portion, Mr. President, or Madam President. While expressing no objection to the proposal, Senate President Cayetano A. suggested giving the Committee on Rules time to discuss the matter. Now, my question is, was there any discussion by the Committee on Rules? Apparently, there was none because it's now being reported out by the acting majority leader without consultation with any of the members. And by the way, Mr. Madam President, wala pang Committee on Rules eh.
9: Nabatian si Senator Ping Lacson, samtang gin-move ni Cayetano ano nga ang plenary ang mag-attackle sa proposal matapos nga nabatian ang argument sa minority kag majority kag nag-object diri ang mga minority senators.
19: Having said that, we're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all the arguments. This is a simple motion, so I move that we divide the House. May reiterate my motion. Then we can go into the merits and they can try to convince us whether or not we agree.
9: Nabatian si Senate President Cayetano base sa statement sa minority matapos ang natabo nga ang proposed nga pagbag-o sa rule ang nag-aapekto sa kung paano ang mga senador mag-attend sa session, partisipar sa mga proceedings kag pag-exercise sang mandato pagi sa remote session sa in ang kaangay nga measure ang kinahanglan nga buksan sa healthy nga public hearing debate sa baylo nga ini ang ginadalian sa majority para sa minoriya nga ila gina-welcome ang healthy nga discussions apang ini nga kinahanglan nga panugutan ang tanan nga mga miyembro nga mapamatian kag ini pagpwersa ng chambers sa pag-move sa karesigon nga luyag sang majority.
20: We are not able to ask questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish,
19: Madam Chair, may
20: who will benefit from the amendment to the rules.
21: The
20: is this rule, Mr. President? Is
21: the...
20: this rule, Mr. President, for Senator Bato, who is not here? We would like to raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote.
9: Nabatian si Senator Pangilinan sa session. Kunay baluan nga si Senator Juan Miguel Zubiria nagtulod sa ibang mga miyembro sa minority bloc sa pagwa sa plenary session matapos nag-insist ang majority sa pag-divide sa House paagi sa voting. Para naman kay Senator Gatchalian nga wala sang pandemic agud nga magtambong ang mga senador sa session via teleconference kangay sa ginhimo sa tion sang COVID-19 pandemic. Mayo 27, determinado ang Senate Majority Block nga iduso ang motion ni Senator Rodante Marcoleta nga pasugdan ang online voting sa session sang Senado. Sunod kay Senator Aimee Marcos ini ang nakaagiman nga ginhinyo anay nanday Senator Risa Ontiveros kag Senator Kiko Pangilinan. Dugang pasang senadora nga gina-target sila sa mga miyembro sa Senate Minority pinaagi sa pagpasaka sang kaso batok sa ila. Nagapati man ini nga posible ini ang may kahilabtanan sa tinutuyo sa minoriya nga liwat isla ng leadership sa upper chamber. Apang sa piyak sini, nagalaom si Marcos nga maghisugot na ang magtimbang nga grupo as soon as possible.
22: Pagsigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo kung pakaroon nila nagpila naman si Senator Ontivero, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan, nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator Dilimpat saka Senator Villanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit mo ngayon may remote participation? Nagtataka panahon ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan nag-walkout ba?
9: Nabatian ang kabay isang pagpahayag ng Senator Aimee Marcos. Samtang gin-raids ang Criminal Investigation and Detection Group ng National Bureau of Investigation ang malay sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga Sirin, ini ang ginapatihan na ginapanaguan ni Senator Ronald De La Rosa apang ginpahayag sa purok leaders ng subdivision ng wala sang tao sa puloyan sang nagpatigayin sang raid ang mga otoridad. Sa report nga ang balay ang ginapanagiyahan ni Virgilio Abdulacay Aribon Cariño na ginapahayag tiyo ni Senator Robin Padilla kang nagatrabaho bilang consultant sa Senado. Sa ila pag-raid, wala nila nakita si De La Rosa sa Amunga Puloyan. Samtang may pagnubo sa satisfaction rating ni President Ferdinand Marcos Jr. halina sa neutral, ininagkad to support rating. 33% lang sa mga adult Filipinos ang nasatisfied sa performance sang presidente base sa survey sang social weather stations. Ginapakita man sang survey na 49% sa mga Filipino ang wala nasatisfied kag 18% naman ang undecided. Ang net satisfaction record ni Marcos ang nagnaba sa tanang areas sang Pilipinas, rural man o kon urban areas. Samtang nagsugod ng labing unang case status conference para sa kasong crimes against humanity ni President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ginpangunahan ini ni Presiding Judge Joanna Corner. Ginpresent sa korte ang mga members ng Council sa Prosecution, Defense at Common Legal Representative sa mga biktima. Naghingi si Duterte hindi magtambong sa among case conference.

0: unang nag-surrender sa mga awtoridad. Sa matandaan na ginyos ang una si Pangilinan sa Senate leadership nga pasugdan na summit nga senadora nga magtambong sa plenary sessions bangod nga napreso ini. Samtang ginpasakaan sa Office of the Ombudsman sa kaso nga plunder ka graft sa Senator Jingoy Estrada. Iyang may kangtanan sa ginaligar pagkaulamit sa senador sa flood control kickback scheme. Sunok kay Assistant Ombudsman Mico Clavano nakabaton sa Estrada sa masobra 573 million pesos nga illicit payouts o kwan kickbacks. Ikatatlo na inikabesos nga napasakaan sa Estrada sa kaso nga plunder kag iba pang mga related charges sa sulod sa 25 katuig. Kinasamit man nga ang senador ang pinaka highest ranking incumbent government official nga nagapangatubang sang reklamo kriminal bangod sa flood control mess. Sa kadapusan nga balita ginpahayag nga nakabaton sang kickback si former Senate President Cheese Escudero sa inang iya nabaton ang giyara sa 306 million pesos kag 280 million pesos gikan sa nagkalain-lain nga flood control projects ini ang base sa allegation sang Ombudsman FIO. Bangod sini si Escudero nga pangatubang sang kaso nga plunder sa Office of the Ombudsman. Ang kaso ang base sa findings sa mga testimonya ni former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Ang inaligar nga kickbacks ang ginkolekta ni Maynard Gong Abian ni Escudero, campaign contributor ka ginaligar nga bagman. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa, XFM News.
1: Manapos salamat kay katropang Era Espinosa. Di naman kita magkatropa sa Balitang International. Suspek sa pampanero malapit sa White House sa patay matapos gintiro sang opisyal. Nabinta patay sa pagsigabong sang minahan sa sang karbon sa China. Anong ka mga Libanes sa paramedics patay sa pagpamumba sang Israel. US wala nagdali nga makigdeal sa Iran. US blockade. Magapanayon, opisina sang World Health Organization sa Kiev. Nagkaraguba bangod sa debris halin sa pagpangatake sang Russia. North Korea nagpanupok sang missile sa West Coast. Russia planong atakihon ang Kiev. Nga mga foreigner ginapahalin na 7 ka mga Palestinians patay sa Israeli strike sa Gaza. Presyo sang gatong liwat nga masaka matapos. Ginlapas sang US ang ceasefire. Suno sa Iran, kaso sa pagsanghanta virus sa gikan sa cruise ship. Naglabot sa 3C, 5 ka mga Lao nationals. Ang nagapangita sang gold na riskyo sa sulod sang kuweba. Duha ka iban pa panayon nga ginapangita. Ang detalye sa balita aton kuwaon kay katropang Bia Joy Subaldo.
2: Mga balitang international nga natipon sing XFM Iloilo. Patay ang suspetsado nga nagpalupok sa White House checkpoint matapos ini ang gintiro sang opisyal sunod sa Secret Service. Nagpalapit ang suspect sa checkpoint malapit sa White House kag nagbunot ini sang iya armas sa iya nga bag kag ginpangtiro ang mga opisyal. Madasig man ini nga ginbalusan sang Secret Service kag naigo ang suspect kag napatay sa ospital. Wala man sang nasamaran sa mga law enforcement personnel apang may naulamid nga nagatambay. Naibaluan nga yara si President Donald Trump sa White House sang natabo ang insidente. Sa piyag na bahin naglabot sa 90 ang numero sa mga nagkalamatay sa pagsigabong sang minahan sang karbon sa Shanxi, China, suno sa Xinhua State Media. Natabo ang gas explosion sa Liushanyu Coal Mine sa Qinyuan County sa diin 247 ka mga trabahador ang nagatrabaho sa idalom. Bangod sini nagapanawagan si Chinese President Xi Jinping sa mga otoridad nga bulngon ang mga nagkalapilasan magpatigayon sang maidid nga investigasyon kung ano gid ang gintunaan sang insidente. Presidente kagpasabto ng may sala. Early 2000s, napahaganhagan sang China ang coal mine fatalities nga masami resulta sang gas explosions ukon pagbaha, pinaagi sa estrikto nga pagsulundan kag safer practices. Nakadetain na subong ang executive sang kumpanya nga responsable sa pagmina. Sa dugang pangabalita, patay ang anum ka mga paramedics gikan sa Islamic Health Association sa sulod sang 24 oras matapos ang Israeli strike sa southern Lebanon. Suno sa health ministry sang nasamit nga pungsod, ilang nga ginakon kondenar ang pagpangatake sa Israel sa diin ila iniginagabi nga paglapas sa international law. Pahayag naman sa militar sang Israel nga ila ginatake ang mga Hezbollah infrastructure sites sa diin diri nagatinir ang mga militante nga grupo. Sa ginpagwa nga video sang Lebanese Health Ministry, nakita ang duha ka mga lalaki nga nakasuksok sang yellow vest sa Deir Kanon Enar. Sa ginpalapitan sang ambulansya ang mga lalaki, nakita ang pag-igpat kag nabatian man ang matunog nga pagsigabong. Nahibaluan nga halin sang Marso 12 nga tuig, masobra 3,000 siya na mga tawang na napatay sa Lebanon sa ginbomba sang Hezbollah ang Israel. Sa dugang pa nga balita international, wala nagadali si US President Donald Trump nga makigdeal sa Iran apang magapadayon ang pagbalabag sang Estados Unidos sa mga barko sang Iran sa Strait of Hormuz. Wala pa sang direkta nga sabat angot diri gikan sa gobyerno sang Iran. Samtang ginpahayag man sang Tasnim News Agency nga naling sa Revolutionary Guard sang Iran nga ginguba sang

0: US ang kabahin sang potential deal lakip na diri ang demand sang Tehran nga i-release ang frozen funds. Ginasturahan na sang Washington kag Iran ang Memorandum of Understanding on Peace deal nga liwat magabukas ang Strait of Hormuz. Apang sa subong indi gihapon maghigsugot ang duha ka mga pungsod pag-abot sa iban pa nga issues kaangay na lang sang nuclear ambitions sang Iran, pagpangatake sang Israel sa Lebanon kag ang pagpagwa sang tens of billions of dollars sang frozen Iranian oil revenues sa foreign banks. Sa piyat nga bahin, nagkalago ba ang opisina sang World Health Organization sa Kyiv tugas sa mga debris gikan sa pagpangatake sang Russia? Sunod ka UN Health Agency Chief Tedros Ghebreyesus. Ginaitake sang Russia ang Ukrainian capital sa diin apat ka mga tao ang napatay matapos ginbuyan sang Moscow ang ilang nuclear-capable hypersonic Oreshnik missile sa isa ka pinakadako nga barrages sa sulod sang apat na nila katuig nga paginaway. Sunod sa UN Refugee Agency, ang warehouse nga ilagay na paarkelahan sa Dnipro sa Eastern Ukraine naubos gid nga nagkalaguba matapos na igo sang Russian missile kag napyerde sila sang $1 million sa stock. Duha man diri ka mga tao ang gain report nga napatay. Madamo man sang nasamaran sa pagpangatake kag nagresulta man ini sa dakong nga damage sa diin nagkalaguba ang kaping 900 pallets sang basic aid items kag shelter materials payag pa ni Bernadette Castell Hollingworth, UNHRC representative sa Ukraine. Sa pagkabahin nagpalupok sang madamo nga missiles sang North Korea, lakip na diri ang isa ka short range ballistic missile sa west coast ang pusod sunod sa militar sang South Korea. Ginlunsar ang missile ginabanta launa sa hapon halin sa Chonghu. Ini ang labing una nga kilala nga missile sang North Korea nga ginlunsar halin sang Abril 19 sang nagtest fire ang pungsod sang madamo nga short range ballistic missiles nga may cluster bombs. Sa una nga semana sang Abril, nagtest man ang nasambit nga pungsod sang bago nga cluster bomb warhead sa ballistic missile kag electromagnetic weapon bilang kabahin sang ila pagpanikasog nga mapakita ang kapasidad sa pagbato sang North sa modern war sunod ka Pyongyang. Sa piyak sang UN sanctions sa ilang nuclear weapons kag ballistic missile program sa linsang sang 2006, mas ginpabasgog pa sang North Korea ang ila effort agod makatukod sang ila arsenal sa idalom ni King nga nagkuha sang pagpakamalaot gikan sa South Korea, Japan kag Estados Unidos. Sa dugang pang balita international, nagpanawagan ng Russia sa mga foreigners nga maghalina sa lugar bangod plano nila nga maglunsar sang systematic strikes sa ilang mga targets sa Kyiv nga naling sa Ukrainian military. Apang sa piyak sini, naghingyo naman si Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha sa mga allies ng Kyiv nga hindi magpati sa blackmail sang Russia. Ang ginahimo nga pagpangbomba sang Russia ang pagtimalos lang sa nagapadayon nga terrorist attack sa mga militar sang Kyiv batok sa mga civilians sa Russia sunod pa kay Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. Ginbuyan sang Moscow ang Oreshnik hypersonic missile malapit sa Kyiv kag ini ang ikatatlo na kabeses nga sila ang nagamit sang nuclear capable weapon sa masobra apat na katuig nga giyera. Pa ni President Volodymyr Zelensky nga kapin 300 sites sa nagkalainlain nga lugar sa Kyiv ang nagkalaguba sa weekend strikes, lakip na diri ang bago lang nabuksan nga museum. Sa piyag nga bahin, patay ang 7 ka mga Palestinians matapos ang pagpangbomba sang Israel sa Gaza, lakip na diri ang 5 ka refugee camp kag duha sa sulod sang salakyan. Sunod sa mga medics, naglupok ang missiles sang Israel sa mga tao nga nagwa sa ilang mga panimalay matapos nga ang Israel-backed Palestinian militar ang nagtuyo nga magsalakay sa east sang Maghazi camp. Magluwas sa mga napatay, mayara man sa mga nagkalapilasan. Gin-identify man sa mga military troops ang mga tao malapit sa armistice line. Ang mga leader sa mga grupo nga nag-ooperate sa lugar ang yara sa control sang Israel sa diin. Tuyo nila nga itopple ang pagsulundan sang Hamas. Sunod pa sa Israeli military, isa ka targeted strike ang ila ginhimo kag wala na naghatag pa sang dugang nga impormasyon. Sa dugang pa nga balita international, ginlapas sang Estados Unidos ang ceasefire matapos nga sila ang nagpatigayon sang defensive strike sa Southern Iran, rason nga mataas naman ang presyo sang gatong. Sino sa Foreign Ministry sang Iran, ang nabatian nga pagsigabong sa Southern Hormuzgan Province ang nagapakita sang gross violation sa ceasefire nga ginapatuman sa kapin apat na kasemana. Una na nga ginpakita sang magtimba nga pungsod ang progress sa Memorandum of Understanding nga magapauntat sang gyera kag liwat nga pagbukas sang Strait of Hormuz samtang ginatagan ang mga inisang 60 days nga magnegotiate angot sa iban pa nga issues lakip na diri ang nuclear program sang Iran. Mayo 26, nagsaka naman sang 3.5% ang global benchmark Brent crude oil kasunod sang balita nga nagpang-atake ang Estados Unidos. Samtang sa piyak naman nga bahin, naglabot na sa 13 ang numero sang kaso sang Hanta virus nga naling sa cruise ship sunod sa World Health Organization. Sa pahayag ni Chief Tedros Ghebreyesus, may ginreport ang Spain nga isa ka kaso kag iniamo ang pasahero sang cruise ship nga nagka-quarantine na. Tatlo na sa 13 ka mga confirmed cases ang napatay, dugang pa ni Ghebreyesus. news. Sang nagligan nga duha ka semana ang tanan nga mga nabili nga pasahero, crew kag medical staff ang nagdisembark na sa MV Honda's luxury liner sa kasagsagan sang outbreak. Naghali ng virus sa higko sang ilaga kag ini ang mahimo maglaton sa tawo kag magtugas sang balatian. Ginabulubanta sang World Health Organization nga kapin 10,000 to 100,000 human cases ang ila ma-record kada tuig sa bilog nga kalibutan. Kag sa ibang pa nga balita, na rescue ang 5 ka mga tawo nga na-trap sa sulod sang kuweba samtang padayon pa nga ginapangita ang duha ka iban pa sa Laos. Sina sa head sang Thai Rescue Team, 4:30 sa hapon sang nakita nila ang 5 ka mga tawo. Sa video nga ginpost sa social media, makita nga ang mga na-rescue ang yara sa maayong nga kondisyon bangod ginalsa nila ang ilang mga kamot kag nagkaway kag nagyuhom. Naibaluan nga nagsulod sa kuweba sa Shasumbum Province ang 7 ka mga Lao Nationals sang nagligan nga semana agud kunta ni mangita sang gold apang nagtupa ang madamol nga ulan kag natabunan ang ila alagyan pagwa bangod sa landslide. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Maraming salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo. Update makabedan sa nasunog sa Barangay Banantang Haro. Isa ka balay kag isa ka barbershop na sunog. Kinapanagiyahan sa pamilya na store ang balay nga nasunog. Wala man sang report nga may napilasa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol in Ilo, alas 6:51 naman katropa. Maraming salamat sa pagpunod sa ating program din sa Express Balita Weekend Edition. Standby na sa masunod na programa ang Bulsay upon kay Katropang Emerson Labrillaso. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales. XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
5: Ang hihita po, itwar po ako. Inalos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang umilom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santone Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santone Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santone Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santone Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santone Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santone Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
8: Santone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santone Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa!
6: mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
6: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
6: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health!
1: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: Ayato!
1: Tapos akon kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: Exciting!
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
9: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
11: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
13: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati.
14: Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
17: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
18: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga.
0: bibili sa malapit na butika.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
7: Yeehaw! XFM.
22: Katropa mo!
21: Exciting!
23: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

isa ka magalumon kag naga uran-uran nga aga probinsya kang Iloilo. Syudad kag probinsya sang Iloilo kag Subuman, rijan sa may probinsya kang Antique. Welcome na rija sa aton kapag pangalagad sa programa Bulsay. Subong adlaw mga katropa kang Domingo, Mayo 31, 2026. Ako si katropang Emerson Gonzales Labrillaso. Iririmaw taton tubdublas 9 oras subong aga sa pagdulong kaninyo kang labing dalagko nga mga balita, labing importante nga mga isyu sa aton nga pagistoryahan. Subong man pira ka mga live reports kang aton nga mga katropa, inyo man nga babatian. Magalumo na nga aton nga kalangitan kag nagtupa gani ang gamay kag manipis nga pagturotarite. Pero pertik dulo mga aton nga kahawaan, no? Lantawon ta karon. Kay mahimo epekto pa dyan, no? Kang dyang bagyo nga si Doming. Diri sa aton mga katropa sa may probinsya kang Iloilo. Kaya diri sa may isla sang Panay. Kung balik doon ta kaina, purtik dulum-dulum diri sa may first district sang Iloilo. Padto diri sa may probinsya kang Antique. Lantawon ta karon katropang John Ray kon kamusta nga aton sining mga indalagan sang panahon.

angot sa sining Bagyo may katropa nga si Doming, no? Nga naga diri sa may sulod sang Parma katropa padayon nga naga igo, no? Ining si Bagyong Doming.

Inaway sa aton si Rimatag Palamati, mga katropa. Check na aton dugay-dugay nga aton nga pag-asa Iloilo, parte sini nga Bagyo nga si Doming. Samtang mga katropa, piraso mga barantayan ng mga balita, diri sa aton nga pagpangalagad. Tatlong patay, may darwang pilason. Sa aksidente mga katropa nga natabo sa barangay Kaigon, Maasin, Iloilo kahapon, mga alas 4:30 sang hapon. Matapos nagsugataay dito sa may dulhugon nga parte mga katropa. Medyo likuon kag dulhugon nga parte sang barangay Kaigon, Maasin. Ang elf truck nga may karga nga kawayan pusog. Kagya subugman motorsiklo nga ginasakyan sang SK Federation President sang Banwa sang Maasin. Sus, pariyosa na nga naglikawanay nga darwa. Posible na kibot ang tagsa-tagsa. Dahil sa aligasyon sang SK Federation President, medyo madasig-dasig ang dalagan sang ELF. Amo dyan nga naglapaw sa linya. Kagsang nakita nga may sugata nga motorsiklo, winahig sang driver kang ELF ang anang sarakyan ko do. Kabangdanan mga katropa, lumapaw sa dalan kag dumirikta mga katropa sa puno sang akasya. Nagresulta mga katropa nga tatlo gid ang patay. Nga halin diri mga katropa sa sakay nga sakay mga katropa sa elf truck nga may karga nga kawayan kag pusog. Bumaluoy ka. Ang itsura sang truck nga niyo sang elf daw kinumos. Naipit pa mga katropa ining darawa kasakay di sa kwan sa may atubang sang elfo sa Francis sang elf. Pero pagkatapos may isa mga katropa nga nagtabog sa karsada pero ti nagtaliwan man, napatay man. Samtang ang SK Federation President mga katropa sang Banwa sang Maasin ang nakaangkon sang mga minor nga kapilasan matapos di bumaliskad mato sa ginasakyan nga motorsiklo. Tinguan tang makuha mga katropa ang pinaka-latest updates ni kay kagabi na labot ni katropang Phoebe Morales ang aton nga kapulisan dyan sa may Banwa sang Maasin. Tinguan tang labuton ang pinaka-latest update sa andang investigation sa siring natabo nga aksidente dito kahapon. Kahapon sa nga hapon sa may barangay Kaigon, Maasin, Iloilo. Sa nagapamangkot kon kamusta si SK Federation President Alvin Mondihar Manuel kang barangay Mandog, Maasin. Di daw kwala ning iyang kapilasan mga minor malang kuno ah. Siya sini ang sakay sa motorsiklo nga nakasugata sining elf nga may karga nga kawayan. Pero why siya masamaran sa nga kwan gida? Mga minor malang ang iyang mga kapilasan nga langkon matapos natumba man sa iya sining motorsiklo ang ginasakyan. Tinguan ta ni Corona nga malabot mga katropa ang aton nga Maasin Municipal Police Station sa pinaka latest update. Samtang mga katropa iban pagid nga mga talulupang doon nga mga balita. Pwerte man ang bag-o lang nagpungko ang aton mga katropa ang regional director. Pero may ginsampulan ron kag ang ginsampulan mga katropa, kapitan dito sa may probinsya kang Antique.
barangay kapitan mga katrupa, pero nadakpan sa illegal nga drugaw. Kapin 800 mil pesos nga balor kang illegal nga droga ang nakuha kay punong barangay Alvin. Baw, grabe no. Punong barangay Alvin, 38 anyos ang edad. Kinakabig ini high value individual, kapitan sang barangay Maragubdob, San Remio Antique. E region gini ang nagtira sa iya ho. Kung baga ni, amo gini ang pasalubong mga katrupa sa aton nga bagong regional director. Kung baga halad ni laban-laban. Kahit ti barangay kapitan ang target nila ho. Kaga nabulaan mga katropa, malapit isa ka milyon nga balor kang droga ang ining barangay kapitan nga ini. Sa may barangay Maragubdob, San Remio Antique, bataon pa katropa nga dyan Ray, 38 anyos kapitan. Pero mga katropa, bumaluoy ka. Kapitan nga imbis tanaang magpatuman sang kalinong kagatawhay kag mag-away sa mga illegal nga nagakatabo sa iya nga barangay kag sa sosyudad. Karon tana pa ang subject sa bypass operation sa aton sini mga kapulisan kag nabul-an 115 ka grabo sang illegal nga droga. Ti ang PNP Drug Enforcement Group naton diri sa region mga katrupa ang nagtira sini o. Butang balon matunog ding pangaran ko mag-amo ini. Kaya halin pa diri sa may region ang nag-operate mga katrupa kontra sining kapitan sang Maragubdobo diyan sa may San Remio Antique mga katrupa. Tingo antang labuton mga katrupa ang latest update sini sa sining raid or sabay bus operation nga gin patigayon. Kontra sa sining barangay kapitan nga ini, you know, dako nga tawo ni katrupang Jan Ray, i-send ko bila dik nimo, no? Bahol ni nga classic tawo gli ang ining nadakpan nga barangay kapitan. Tingo antay karon nga malabota kay kadamo sang illegal nga droga gihapon bisan din ka lang. Diri sa aton sa may syudad kag sa may probinsya sang Iloilo, puwerte man ka data ang operasyon sa aton sini nga mga kapulisan. Pareho sini diri sa syudad, aros adlaw-adlaw may operasyon ang pulis, may nagakadakpan amo man sa probinsya naton. Kag amo man dito sa may Antique, kadalagko man sang volume sang illegal nga droga nga nagakadakpan. Kung kay isa ganil galab o tag 2 million man ang balor dito sa mga droga ang ma-recover dito sa bypass operation sa mga kapulisan dito sa Antique. Te ang source, kung hindi mga katropa dito direktahalin sa may Metro Manila, diri sa aton sa may syudad sa Iloilo naghahalin. Grabe man nga klasik ang mga operation sa illegal na droga daw hindi matantan. Anyway, check na to ni karon dugay-dugay ang report kag kon malabot naton mga katrupa ang aton nga mga kapulisan dito sa may San Remio. Luig na man ano no ning background sang kapitan anda bataon pa ni 38 anyos. Barangay kapitan pero at the same time mga katrupa ga daw na himo pa front ang pagka barangay kapitan. Ano pagpadalaga ni kasan o siya nag-start iya baligya kang illegal nga droga?
Why di kabalo ang iya sa mga constituents ni Do? Ba maluoy ka? Muning lai, no? Kay barangay kapitan kay Imoya, opisyal ka sa barangay. Ikaw ang pinakamataas ko opisyal na sa barangay. Doon pagkatapos, nakpanti mo sa illegal na druga. Masakit-sakit gawa ini. Samtang mga katrupa, diri sa aton sa may syudad sa Iloilo, may mga rotational brownouts na ginapatigayo ng aton siring ang more power. Bangod sa siring yellow alert. Alin mismo ni sa NGCP, abi? Di may yellow alert nga ginpapanao galin sa nagligad siring adlaw. E pirak oras nga manubo ang supply sa aton siring kuryente, no? Ginakulang supply sa aton siring kuryente. Bisan din malang, ha? Eh, hindi mo lang inidri sa may syudad sa Iloilo, mga katrupa, kundi pati mga katrupa sa bilog ng Visayas area. Eh, dito sa amon sa may area sa Mandurriao, kay Ina Brownout ron. Maluoy ka. Eh, may mga maintenance nga... May mga preventive maintenance nga ginaubra ang NGCP man. Ano na ining brown o tana ining ato, no? Namuning lain katropan dyan, rail ang galing kay kon mag-brown out. Halimbawa, abi ang NGCP. Do ay man ganubo ang aton nga balayran sa kurinte katropan dyan, rail, no? Nanotis mo, ganubo, why? Why kid ganubo, ah? Pero pagkatapos tanan nga mga luses-luses nila, ya? Ipapasaan niya sa konsumidor? Butang balonya, ganan siya. Sila mo ning negosyo ng way kaperdihan. Kaya ito yung mga konmi mo, katanan nila nga gasto, gina-charge nila sa mga konsumidor. Ay, maluoy ka. Pati ang mga nagkadura yan, ang mga kurinti, ya, ginapatong sa konsumidor. Pati mga katropa, ang sobra nga mga ginaproducer nga elektrisidad, ginabayran naton. Bukot mayad magamuni. Pero anyway, may mga brownout diri sa iban nga porsyon sa aton nga halin lasais. Lasais sa aga, tubtob lasais gabi. May dyan nga mga areas nga tagdarwak oras ang brownout lang. Bawa maluoy ka, ho. Eh, perting rin kapaang, ti okay-okay, subong aga, gawa kay do magrugalo mo. Pero ti nagturo-tariti kay na, pero subong gani ka turo-tariti, pero tariti plan. Huwag pagkabuong uran, ti butang balon, perting pakpaang. Ti sige. Anyway, mga katrupa, iban pagid kumatalulo pang doon mga balita, di sa aton sirigapag pangalagad, bawo perting man ini, no? Ang... pamatsyagan ko nga aton nga sinado subong do merkado. ang aton nga merkado do sinado man. Pati ang kapihan mga katropa, ginadiskusyonan ni sa mga nagakapi-kapi ang nagkatabo sa sinado. O maluoy ka, tingin paabot nga basi ko, no, may darwa kahalin sa majority nga masailo naman sa minority. Tingin matabo mga katropa. Base sa sunod nga semana, may bag-o naman kita nga majority. Kung makabuol 13, wow, maluoy ka. Pero mga katrupa, alang tawo naton kay... I don't know kung ano ang mahimo sa nga, nga matabo. Kahit ang mainit nga ginaistoryahan halin sa nagligad mga katrupa, ang ining parte sa... pag-ilis sa rules bala sa aton siring nga Senado na makabuto online ang mga senador naton. Hambal mga katrupa sa iban nga mga senador, especially mga katrupa ang sa minority. Hambal na dati, gin-design daya
para kay Senator Bato de la Rosa. Para makabuto si Senator Bato de la Rosa nga karon mga katropa nagapalagyo sa aton sini nga mga awtoridad sa NBI kag sa mga pulis nga naga bit-bit sang iya sini nga warrant of arrest halin sa ICC. Bao kita mo lang iya. Pero ti anyway, lantawon nato ni. Kay ti sa Lunes diskusyonan ini. Kag sa Lunes mga katropa, suno kay Senate President Alan Peter Cayetano, may bag-o naman nga may tukoron nga Blue Ribbon Subcommittee. Blue Ribbon Subcommittee. Sa din mga katropa, ang chairman sang Blue Ribbon Committee, si Senator Pia Cayetano. Pero ang sa subcommittee, nga magapatigayon mga katropa sang hearing na naman angot sa flood control project nga diyan. Amo mga katropa ang subcommittee nga ginapangunahan ni Senator Rodante Marcolita. Kag ang upod niya diri mga katropa sa subcommittee nga ini ang membro diri darwa diri ang akusado sa flood control nga isyo. kasuwa na gani kagina-imbestigaran man angot sa flood control si Senator Jinggoy Estrada kag si Senator Chis Escudero. Bopwerte man o. Di kay no, hindi kumporme sanda. Hindi kumporme mga katropa sa ni Senator Marcolita kag iban pagidiri angot sa siring ng resulta nagligad sa investigasyon sa siyam ka mga hearings nga ginpatigayon sang Blue Ribbon Committee sa idalom ni Senator Panfilo Lacson. Ang initial findings nga ginpagwa mga katropa, pito lang kasi senador ang nagpirma. No? Sa siyam mga katropa kapirma, kulang pito lang ang nagpirma. Ti why ini mga katropa ginpirmahan sa iban ng mga senador? Tingin submit ini mga katropa ang initial findings kang Blue Ribbon Committee sa Ombudsman. Kag amo ini mga katropa man ang ginbasihan sa Ombudsman sa mga kasong ini karon nga ginatubang sa mga pira ka mga senador man. Puwerte. Ti lantawon naton si Senator Jinggoy Estrada may kaso ron mga katropa ang ginapagatubang angot siring plunder kag subungan graft sa rin mga katropa nagpiansa nagligad siring adlaw 90 mil no sa Sandigang Bayan sa kaso niya sa graft pa lang ini hindi ini mga katropa sa plunder. Kaya ang plunder mga katropa non-bailable iniya. Okay? Hindi pwede nga piyansahan. Di ang ginpiyansahan ni Senator Jinggoy Estrada, amo mga katropa ang graft. Di amo palang ini mga katropa ang warrant of arrest nga nanaog. Why pa iya ang sa plunder? Pero kung magwa ang sa plunder mga katropa, hindi niya yeah, pwede mapiyansahan. Bao maluoy ka o. Di nagligad sini nga adlaw antes sa magpiansa mga katropa Senator Jinggoy nagagwa nagadaan halin mga katropa sa Senado mismo nga mapaupira si Senator si Senator Jinggoy ambal mga katropa ni ni Secretary Remulla nagambal si Senator Jinggoy nga base kon mapaupira sa tuhod niya kay gasakit ang tuhod niya. Oh, maluoy ka oh. Ti mapaupira, ti kon mapaupira, ti kon dakpon base kon ipaidalom naman ni sa hospital arrest. Amo niya no kon mga manggaranon gani daw hindi kasulod sa karsela. Kalabanan daw sa hospital ang tramatuon. But anyway,
Akin na matarong man ini mga katropa ni Senator Jingo Estrada. Tilang tawo na ton, kay ti may isa pag ini senador. Nga pareho ni Senator Jingo Estrada, may ginatubang man nga may ginaimbestigaran man sa kaso nga plunder si Senator Chis Escudero. Nga amo man mga katropa ang member pagid sa Senate Blue Ribbon Committee. Kag during sa investigation mga katropa, posible sa June 4 kay buwas mga katropa, June 1 i-kwando na i-maporma na ining sub-committee ngayon. Sa idalo nga pangunahan mga katropa ni Senator Rodante Marcolita. Nauti, member niya diri si Senator Jingoy, si Senator Chis Escudero sa Nambalta na nga pareho nga nagapangatubang sa nga mga panambungon angot sa sining flood control issue gyapon. No? Sa flood control controversy. Di may ginapangatubang sa nga mga asunto pero sandaman ang maimbestigar. Ipatawag nanda posible base ipatawag nila ang pira naman ka mga personalidad angot sa sining flood control. Na? Sa flood control scandal. Angot sining mga ghost projects, mga substandard ng mga flood control. Ngagin patigayon mga katropa sa rin, bilyon-bilyon ka pesos mga katropa, almost trilyon ang nawasay nga kwarta bangod sa ring flood control ngayon eh. Ba maluoy ka? Ti, amo ini mga katropa ang imbestigaran. Pero dali lang. Hindi, ayan nga, do kalibagon sinyo nyo. Kay man, ang iban din nga membro abi, may mga kaso angot diri. Oh, pero tilang tawo na ton. Base ibala kay kenti may una sa si Senator Rodante Marcolita ang nag-uyat, tidawlain man ang direksyon to. Ang direksyon mga katropa, nagatumbod kanday ang ginatumbod gid santo sanday Saldico, sanday Martin Romualdez. Kag iban pagid. Pero mga katropa, sang nagligad nga ini mga katropa, pagbulos ni Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman, why nakatambong gin si Kuano, si Martin Romualdez? Da? Bangod sa ginatawag nga parliamentary courtesy. Na? Parliamentary courtesy. Ti hindi, daw, hindi kuno pwede, although naging padalaan man, hindi makumpel, hindi mapirit mga katropa, ang isa ka congressman nga magtambong rito sa may Senate Blue Ribbon Committee. Kaya ti, para rihom lang sila. No? Para rihom lang sila. Kag-amo man mga katropa, ang kongreso, ang lower house, hindi man pwede nga ipatawag na kag imbestigaran dito ang senador. Tiyan mo na nga bilang parliamentary courtesy mga katropa, ginpadaran kang sulat pero kung hindi magtambong, hindi mo mapili. Unlike sa iban nga kung hindi magtambong, na, ginakontempt na yun. Doon pagkatapos prisohon to, ipapriso na yun. Di ba? Pero ti, sa senador ka mga kongresista, may ginatawag sa dagang parliamentary courtesy. Ginapadalaan man sa nga, ginasulatan man, ginasampi naman. Pero kung hindi magtambong, hindi na daw mapilit. Bawa maluoy ka. Pero in fairness mga katropas ang nagligad ng Blue Ribbon Committee. Si Kwan, si Anay Speaker of the House, Martin Romualdez, may mga reklamo man nga gin-file ka nanda, may mga kaso man nga gin-file ka nanda. Ang DPWH, kag I know ang ombudsman, do may araman, amo ni galing rason mga katropa, nga sang nagligad, kadungan sang nadakpan mga katropa, ang report ka kuno
nadakpan si Saldi ko dito sa may Czech Republic. Mga katropa, hindi ba lang si Martin Romualdez nagtinguha nga naglisensya nga maadto sa Singapore para nga magpabulong sa iya sini nga balatian. Di ba? Pero way gintugtan mga katropa nga makagwa sa diri sa may pungsod Pilipinas. Bangod may mga ginaatubang diri nga mga sunto. Angot sa gihapon sa flood control project. Di way siya gintugtan. Pero galing daw di tunog, no? Ang diyan mga kaso nga ginpasaka sa kay Martin Romualdez, no? Okay? Pero may kaso nga ginapakatubang mga katrupa. Anyway, lang tawo naton. Kay subong mapagwa man sang may investigasyon man nga pati kayo nun, ang subcommittee, no? Ang Blue Ribbon subcommittee. Pero tingin na question, inigani mga katrupa na naiping lakson, kag iban nga mga minority senators, kay hambal nila, waay pa man gani, mapurma ni sang gusto, waay pa gani membro sang minority, nga rin dyan mga katrupa, sa may Blue Ribbon Committee. Na? Then pagkatapos, waay kaagi sa plenaryo, ang pag-create mga katrupa kang subcommittee. Di ginahambal na ginakwestiyon nanda ang legalidad sini. Pero tilang tawo naton sa Lunes, kay tingin pagwa na ini mga katrupa ni Senator, ni Senate President Alan Peter Cayetano sang nagligad. Nagligad nga adlaw. Ginahambal niya ini nga according sa iya, ma-create or may Blue Ribbon Subcommittee nga mag-imbestigar sa flood control project. Pusay! Na? Nga mag-imbestigar sa flood control project. Sa din mga katropa, mahimo sa Lunes, base ko ni panagtagawa,

Nga man sa pagdakop to kay Senator Bato de la Rosa Blatane sa Senado. Base ko na yung patawag. Tisa separado naman yung kwadya, yung isyo. Angot inis ring tuyo kapag dakop kang NBI dito mga katropa sa Senado kay Senator Bato de la Rosa. Tikwestiyonon mga katropa man, posible ko ipatawag kay tinagagwa ini mga katropa ang maistorya nga ipatawag si Senator Antonio Trillanes sa Blue Ribbon Committee or ligani sub-committee sa Blue Ribbon. Angot sa sining bit-bit niya nga warrant of arrest silence sa ICC nga hindi man tanat taga NBI. Pero may ginwagayway tanah, may bit-bit tanah nga warrant of arrest. Na? Tiambal ni Trillanes, lina, sige. Willing ko. Kung yung pitaroon nila ko, matambong ko. sige. Lantawo na ito. Anyway, sa Lunes, mga katropa, mabalaan ni Rigel Buas, ng adlaw, mabalaan ni. Kagduro ang mga barantayan, Buas. Lantawo na ta, kung bala, mga katropa, madayon ang pagbinutuhay, angot sa siring ginaduso, mga katropa, sa majority group, dyan sa may Senado, nga remote voting ang teleconferencing nanda. Sa din mga katropa, pwede makaboto ang senador bisan waitan hindi ta na physically present dyan sa plenaryo during sa anda kasisyon. Di pwede bala ini? Tilang tawon ta mga katropa sa rumaan sa buwas nga adlaw na Lunes, kun madayon ini mga katropa ang butuhay. Kay nagligad, why madayon ang pagbinutuhay matapos nag-walk out mga katropa ang minority ng mga senators. Kagin move ni former Senate President Tito Soto nga i-adjourn ang session. Ti amo ini mga katropa nga na-adjourn. Nga waay mga katropa na desisyonan. Waay mga katropa na dayon ang butuhay. Kiti kulang. Waay kurom. Kiti ko di 13 ang majority sang nag-adto si Senator Bato de la Rosa nang 13 sanda. Tapos ning naislan mga katropa ang majority na agaw ang pwesto bilang Senate President kay Tito Soto. Nagbulos si Senator Alan Peter Cayetano. Karon nga hindi katambong si Senator Bato de la Rosa. Ang numero katropang Jubert 1211, no? 1211. Pero mga katropa, dapat sa butuhay, dapat 3 sigid. Kundi ang 12 nga ini mga katropa. 12 ka majority karon nga bilin. Ang isa di kananda katropang John Ray, bumuluoy ka. Nag-aakto bilang Senate President, bilang presiding officer. Bilang presiding officer. So, ang bilin mga katropa nga mabuto nga majority senators, 11 na lang. Ti 11, 11 man ang minority. 11 man ang minority. Patas. Pusay. Patas. Bumuluoy ka. Ti kulang. Ti amo dyan mga katropa, nga bisan 11 lang dyan minority. Pero ayawan yung majority nanda. Tilang tawo na ton, abi? Lang tawo na ton kung anong matabo sini. Amo dyan gani nga nagagwa man ng huring-huring. Nga basi mga katropa, buwas nga adlaw, or sa masunod nga inadlaw nga ini, balantayan ini mga katropa kay base bala kun may darwa ka kunoha senador halin sa majority nga base magsailo diri sa may kwan sa may minority na naman. Amo lang ni galing the why not maubra nga aton sini nga senador mga katropa nga mga kasuguan the why na mga katropa sang nagakatabo nga mga trials or mga trials mga hearings mga katropa na bangod sa siring mga
sipaay nila sa may kuano, sa may

Senado. Ay, maando lang talaga dyan. Dahil pagkatapos ginupan na sila da. Nga nakakaguba, mga katropa, pating image siyang aton sila nga Senado. Amo ni gani, mga katropa, kung ginatawag sang iban nga ang Senado na Tondo Mercado, na do, tanan nga chuchu do, ara lang, no? Tanan nga mga chismis kag mga chuchu do, ara nga mabatian ni mo man sa aton sini nga senador sa sulod mismo sang Senado. Bumaluoy ka. Tiindi ni maayo mga katropa sa Senado kang Pilipinas. Tarahaon ini nga institusyon. Di paano mo ni tahaon mga katropa kung ano yung sitwasyon karon nga nagaginupan hayong aton sini mga senador. Na? Gaginupan hayo sila. Dahil pagkatapos may mga senador kita nga may mga warrant of arrest. May mga senador kita nga darakpon sang kasuguan. Ginalagas ang kasuguan. Dahil pagkatapos dira mga katropa, sila-sila malang hala may mga investigasyon sa tagsa-tagsa sa ila. Tenggwa sa aton sini nga Senado, do pugad man mga katropa sa do lugar nga indo, hindi tarahaon eh, kay may iban na sa ila, may mga kaso man. Na? Ang iban sila, may mga warrant of arrest. Tenon na lang guwas ni isang aton nga Senado, kumakabuhin eh. Anong butang balon sini nga aton sini nga Senado, do pugad man niya sa mga kriminal. Ay maan ka ng aton nga sitwasyon nga ini. So do ka budlay, no? Do ka balik awot. Marayo mga katropa sang una nga mga panahon. Nga aton sini nga senador do trahaon gid la. Kag indi la mga katropa ordinaryo. Mga statesman. Ang aton nga mga senador sang una. Nga ang hambal na nablang ginapamatian, ginataha, ginarespeto. Pero subong ayahay ang aton ng mga senador kung kaisa. Matsyagan mo do na himo ang mga karadawan. Na? Kag daw hindi na interes mga katropa sa mga Pilipino ang mabatian ni mo kag makita ni mo di sa aton ng Senado subong. Kundi daw personal ng interes mga katropa. Personal ng intereses nila. Personal mga katropa nga political survival nila. Di ba? Tinumaluoy ka na lang sa aton sini nga pungsod kung magamuning mga opisyal nga makita naton sa Senado subong. Na? Oh, subong si Jinggo Estrada may warrant of arrest, nagpiansa. Sa masunod base kung magwa naman ng warrant of arrest niya sa plunder niya. Sigurado hindi ni kapiansa naman kiti ang plunder hindi pwede piansaan. Hindi lang si Senator Jinggoy, si Senator Chis Escudero. May plunder man nga ginatubag. Di kung matabo kung may warrant of arrest man nga manahog. Base kung hindi niya man, hindi man siya ka pwede kapiansa. Oh. Kag hindi lang ini darwa ka senador mga katropa may ginapangatubang nga kaso. Ang iban pag ginaganda, pati si Senator Marcolita gani, may kaso man. Nga ginatubang plunder man. Bumaluoy ka oh. Bangod sa sining ginbato niya nga campaign donation, halin kanday former congressman Mike Defensor, blunder man sa Gyapon. Sini sino pagid? Iban nga mga kaso, iban dari nga mga senador pagid nga mga kaangay nila, may mga kaso. Diba si maubos aton mga senador sini kung magamoy ni? Na? Basi mo ubos ng aton sini nga mga senador, si Senator Robin Padilla, may obstruction of justice man gin pasakang NBI ka na. Ang CIDJ, I mean. Oh. Although, kati, ang obstruction of justice na, pwede mo lang na mapiansahan katropang John Ray, no? Kung hindi magsubra anom katuig ang atubangon ng pamatpat, hindi man pwede madakop dyan samtang kasisyon ng Senado. Hindi bilang katropang John Ray? Bo, maluoy ka. Pero galing ting sitwasyon para sa aton ng mga senador subong sa Senado, ano do lang tanad yaman? Daw hindi nasanda ka himo sa mga lubraho nila. Oh,
may mga parabuton pagin nga impeachment trial sa kwan sa masunod mga katropa nga bulan. No? July. Di posible masugod ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio. Timahimo mga katropa ang tanan nga ini nga nagkakatabo sa Senado base kun angot dia sa impeachment trial. No? Pati mga katropa ining ginaduso nga pwede ang pwede ba kabuto bisan hindi personal nga nagtambong ang senador, pwede kabuto pinaagi sa online lang gid. Titanan ayan ngini, base kon preparasyon do dia. Sa parabuton mga katropa nga impeachment at trial kay Vice President Sara Duterte. Pero ti, budlay-budlay mo ni convict si Vice President Sara Duterte, katropang John Ray, di ba? Budlay, bangod 16 kabuto ang kinahanglan para ma-convict si Sara Duterte. Di ba? Ti, sa karon mga katropa, siyam lang gid ang mabuto kanang acquitted na. Pwede ron, acquitted na si Sara Duterte. Diba? 16 ang kinanglan nga magbuto pabor agod nga ma-convict na si Sara Duterte. Ti sa presenta setup karon sa Senado naton, malabot ining 16 sao. Sa subong mga katropa, tam-an ka rayo daya nga malabot. Na? Tam-an ka rayo. Sa tindog karon sa aton nga masenador, tam-an ka rayo nga malabot ining 16. Kita mo do ka relax lang kay Vice President Sara Duterte gani. Daway niya ginasapak ning party sa impeachment gani. Unless nga during sa trial ti mapusa nila si Kwani, si Sara Duterte. Na? Unless nga mapamatundaan mga katropa base sa mga ebidensya, mapakita nilang mapresentar mga katropa sa ebidensya sa prosecution nga ti mapasko gintuod ang ebidensya nga involve sa corruption sa sining unexplained wealth si Vice President Sara kag subong man mapaskog ang ebidensya nga pinahog niya ang presidente. No, kag ang pamilya niya. Di mga katropa, ina siguro basi kon may mga senador kita nga basi kon magligwat ang paminsaron bala. Kaga magbuto pabor nga ma-impeach si kwan nga mangin guilty si Vice President Sara, pero sa subong mga katropa do hindi ta makita. Kaga mo man ining ginalantaw mga katropa sa pinaka mga nagabantay sa sining impeachment trial nga do hindi nila makita ang 16 kabuto so far subong. No, sa aton sining senado agod nga ma-convict si Vice President Sara Duterte Carpio. Di ba? So bisan matapos pa mga katropa ang trial ngayon sa Senado, pag-abot sa binutuway, tam-an ka budlay ang 16 votes. Budlay labuton. Pero mga katropa, base kon mapresentar sa prosecution ang mabaskog ng ebidensya, bisan sa butuhay mga katropa sa Senado, hindi man makonvict si Vice President. Pero kung magpadalagan siya, base kung maapiktuhan ang iya mga katropa kandidatura. Na? Kung makapresentar sa mabaskog ng ebidensya. Pero galing do kataraka na dis Pilipinas, katropang John Ray, no? Ang aton yung mga politiko, bla, mga leader na ton, daw mo ni perme ang sitwasyon. Na, amo nang makuha na ton kay mga recycled ang aton ng mga politiko. No, tagpira na kadekada, sandaman si Gapon nagpirinungko. Halin sa lokal, hasta sa nasyonal, sila-sila lang yung gabalik-balik mga katropa. Mapahuway lang tatlo katuwig, mapahuway lang mailis sa posisyon.
Silo naman sa lain nga posisyon, pagadugay-dugay balik naman. Ilan tawa nyo bla? Dahil ang butuhay tadi nga niya sa Pilipinas, pinamilya, kung sinong sikat. Amo na, tikita mo ka durubli ang 24 ka senador natun, walo kita na magbugto. Maanta na ka dyan. Da? Di mo na yung nagkakatabo di sa aton nga politikas Pilipinas. No wonder mga katrupa nga why go swag ang aton sinigapungsod? Kiti nag-start na yung permisa kung ano nga sahi sa mga politiko nga aton sinigang mga ginabuto. Dahil pagkatapos sa mga politiko na aton di sa Pilipinas kadaan, wa daw pamatsyagan nila daw above the law sila pyramid. The way accountability ang ginatawag. Di ba? Kagpwerte ka kapalmox. Bisan madakpan mo pa nga nangawat, hindi pa mag-ako. Then pagkatapos, paraptahon na nga paraptahon ang mga impormasyon pero may nga ginapolitika. Eh, duro man ka ng mga Pilipino nga mahapos papatihon. Pusa! Ba, maluoy ka. Kung sino karon ang makita na nga naghahambal permis sa mga vlog-vlog sa TikTok, patihan nila dayon. Ay, eh, amunay kong kaisa mga katrupa nga why go swag ang aton nga pungsod? Kaya nga aton nga mga Pilip, ang aton mga politiko, amunay nga ang mga politiko naton kung kaisa, halin sa lokal padto sa national, doon din aton makita nga may accountability. Sila pa ni Perming Isog. Nga kung ordinaryong nag-question sa ila, sila pa una kapasaka kaso. Di ba? Sila pa una mapasaka kaso. Pero mga katrupa, kabay nga may eye-opener ini sa tanan, sa mga butante naton. Oh, sa 2028 may eleksyon na naman. Natabuto naman kita sa mga may mga kaso na sa korupsyon. Nagpira na ba kakuan, kapira na naging kasuhan, kapira na napriso. Na-acquit. Ang iban, na-pardon. Hala, nagpadalagan, ginbuto ta naman. Pagbuto na to, nagdaog na naman. Ano yung nagdaog na naman, utro na naman, kinasuhan na naman ang nangawat. Pusay! Oo. Dahil matingala kita. Matingala kita nga balik-balik lang nagagarot ang sitwasyon sa aton sininga politika rejas Pilipinas. Kaya ang ginapili man aton ng mga leader abi nato nalin sa lokal sa nasyonal nagdang magaranon blas pangawat man. Na? Kagamo man ini kon kay isa ka turpang diyan rin masulod mas pinsar mo. Nga nga aton ng mga leader diri sa Pilipinas gusto nanda kita ng mga Pilipino mango. Kita ng mga Pilipino pero may imo langgid. Kay para kada eleksyon, mahapos na kita tuntuhon. Kay kulang kita sa alam. Dibla? Ini gari kita maka-differentiate kon bala, tuod o kon hindi ang mga nabasahan naton nga balita, nabatian ta nga mga balita nga di sa social media. Dibla? So kung isa dumapati katuon di sa mga pagtuon katrupang genre nga kita sa Pilipinas, kita ang text capital of the world. Kita man pati sa TikTok ang hindi matantan pag-abot sa social media. Kita man ang numero uno. Bisan stupad na palang tupaday kita, kasi kuhay kita, doon pagkatapos gapalayangay pagkita na kang minsay sa messenger. Diba? Chuchuon tang imaw ta katropang genre. Di ba? Chuchuon tang imaw ta. Tupaday ba lang kita? Pero kapalayangay pag kita minsahe. Pero hindi kita kmaan. Kung anong tuod o kung hindi. Pag-abot sa social media. Tinagasugid rin nga ba ho?
hina gid man kitayas ginatawag nga critical thinking, guro katropang